0: O que que é? Go di mahabo ntate wa ka o seng hona ke bua le le gabathe ke re khonolo fe le rona ka le bitso la Jesu ka le bitso la Jesu ka le bitso la Jesu wa Nazareta ntate wa ka re khulele re lwanele ri emele ka le bitso la Jesu lo seng hona ri tlile ho wena ha a le nanao lena ha le tala ha re tlo gaisa rona re tlo gaisa wena ri tlile re tlo gaisa boholo ba hao ri tlile re tlo gaisa hore Modimo hore Jesu letsatsi le leng ha bona barutuwa ba tsamaya wa sala ba leshome le metso e mmedi ya ba ro bona rona ha le tsamaye keng ha le tsamaye keng ha le tsamaye keng ha le tsamaye keng ha le tsamaye keng ha le tsamaye keng ha le tsamaye keng ya ba je o ro ho bona ha le tsamaye keng ha le tsamaye keng ha le tsamaye keng ya ba ba ro yena re kaya kae re kaya kae hobane mantswe a bophelo a tholwa ho wena ba re morena re kaya kae hobane karabo e tholwa ho wena ba re morena re kaya e tholwa ho wena lo seng hona ha hona dintho tseo re ka di kgumamelang lo seng hona re tlile wena gobane wena o Modimo re tlile wena gobane ha o Modimo ye mong yeo re ka mo kgumamelang re tlile wena gobane ha o Modimo ye mong ya hlaisitsweng ho rona re tsebile wena re bone wena lo seng hona ikotlise Modimo wa ka ikotlise leloko la Juda ikotlise mohaladito wa dikgogo lo seng hona e ba Modimo ya re kgolelang e ba Modimo ya re emelang e ba Modimo ya kekeng a re lahla ya kekeng a re siya ka lebitso la Jesu wa Nazareta.
1: Re rapela bana di gaitsedi

0: rona. Re di entle a mesotla, kgaola le fifi, re lebeletse ka tshepo ho eletse. Modimo ya mosa, Modimo ya motle, Modimo ya tletseng ka kgalalelo, Modimo ya re hlolelang dibeka Modimo wa rona. Wena moru wa lehodimo le lefatshe, o lokile Modimo mohau, o tadimile le dipelo tse robehileng ba teng Modimo wa ka ba dutseng dibetheng tsa bona ba seng ba sa kgone ho tsitsinyeha, empa moya o ntso le teng ba ntse ba re Morena re rata ho phelela. Ena le Modimo wa rona ba teng bakudi ba rona dipetlele Kreste be sa le re ba siya fela ba ntse ba le jwalo tshintshi ya tswa e be e kene Modimo. Manese a sepotsa hore enwa ke a jwang, empa lentswe lena di kile la hlaho Jeso mohlaneng ba botsana hore enwa ke a jwang ya utlwang ke lehodimo. Wena o thaka ngwaga Modimo ya ba robetseng, o tseba mosebetsi ya hore ke tseba mesebetsi ya hao, ke tseba le mokga thala wa hao letsatsi ke la labone Modimo. Basadi ba tlabe ba nyoloha, basadi ba kileng ba tsoha ba ya lebitleng la Jeso ba isa dinoko Modimo, ba fumana lejwe le se le tlositswe Kreste ya matla ohle kena ka hare ho malapa a rona. Ba bang le dipelo tsona di tabohile, empa ha re phetse ho rapela re dutse re lebeletse Modimo, hobane o itse salang mona le sale le rapela le hamae mwantseng fefala lefifi le kare le a re aparela, empa tshimolohong o itse lesedi ha le be teng. Kreste ya matla hohle jo ba bua lentswe le le leng, ha ke batle letho, ke batla Jeso fela. A nkampa fela ka buisana le ena ka mmolella ditsietsi tse nkgathatsang tsa lefatshe ke role tsohle ho ena. Modimo wena o mphatlalatsane, o na le diameso, o fihla hoseng ba se ba re ho fedile, a ena ikgwabitla a dula tshepong Jobo. Ka fihla re ruri lehlohonono le mohau di ntse di ntatela ka hare ho ona maimao, tafole yona e tlo teka pontsheng ya dira tsaka. Dula dula jalo ka mosadi wa shinene le dikgapa di ntse di tswa marameng a hae, a ntse a re ke dutse hantle. Re dutse Modimo di thusang dipelelo lona masisa pelo mookamedi a renang o tseba seo re se hlokang. Ka fita le hana sa apesitse diaparo tsa tshipi, a imetswe a re nhlobodiseng tsona hobane yang di a nhlola ha ke kgone ho lwana ka tsona. Modimo re hlobodise maemo mongana Joshua, mohlobodiseng diaparo tseo tse ditshila le moapese tse hlwekileng Modimo, ka re ka apeswa hlweko Modimo. Wa ba hahlamina thokong ka pese ka matla wena, ka sebele o ntlholele sebe ka mehla, o nketse ke be mohate. Ena le Modimo wa rona wa nkimela morwalo ona, empa ha ke atamela ho wena ke tla ke kgukguna. Tsohle Modimo wa ka tsebang di ntshita, se sitang motho Modimo yena ha se mositi. Modimo ya tsebang maima rona, le hoseng hona ke tla ho wena ke re mandinkaze di daniswe ka Kreste Morena. Amen.
1: Modimo tsotse Jesu Kreste Modimo wa kganya Modimo a poloko, Modimo a bophelo, Modimo a matla, Modimo a tenya phela lela, Modimo a sa site ke letho, ipona tsa matla go le bala botseng ba gong tota ga le bo loseng tsosa kwena ke mahao ga ke bona loseng gotle tata tlhang ka sebaka iponagatsa go Modimo tata ga le boa go bona ona go poloka go tshireletsa go matlafatsa ntate bophelo loseng. Re tshepa gona loseng gotle ntata ga dumela gore ka lena letsatsi la go le kgethele Modimo a ka ntate le kgethele la bomele letle ga botse re tswile go mamela ka ga lona ga e bana tlhang ka sebaka iponagatsa maatla bolo ba le botemo ke ene le gona go tlhola go bona ga matlafatse ga ke bana ntata tlhang ka sebaka go ngwana Modimo ka ga lena letsatsi bana wa phela loseng gona Modimo a ka tshepa gona ka ga boganya bophelo ga dumela loseng gona gore ntata o thata o tlhokebe yona e tla tsiletse matla sa setekeletho ba tswile bana ba o botlhe tse ka sena ka sheko Modimo ka mosebetsing koland kagasha ba boloka kwena ga ba bone kwena ba matlafatse kwena be karabo ntate ba kganya ba bo bophelo ba tshepo ba tshegediso ga dumela bese gore ga baletse wena ga baletse mo mabophelo leseng ape wena ba tla go tlholela go bona go matlafatse ntate ka leboa ka lena letsatsi ge go tshepa gona kganya karabo bophelo tshireletso. Re tlwela gona se re tlhoka wena akona ube kwena akabona kwena lesiyo bahlanga bosimbana basakena bahlanga lofatsa ntate kana tsibeletso hlanga lofatsa moduma ka tsibeletso tsa sina ka shoko a ntate enka o bua ka bona o khatse me tsela go thatsela ka lona ka tsibele wena o go bona le tete e bona sa le bo wa ntate le ka bana ha ntse ba hauhela ntse o tsadi thapela ntse re agajwa ka bona ntse ba hlwelela ntate ka le bo ntate ba bone ka ba le bona ntate ba tsireletse mo mosa maphelo a bona ka tsibele wena le sele ba kula ba pholo e ntate ipana tsa ka ga South Africa o teng mo dimo ka dumela wena le tlo se matlatla itsenola le bo le ba le go tema tshepo le sengwe ana le sengwe puloko bana ba bona ba bone ka matlafatshe ba tsetse ka mhalosi e kopana le ditlhoko a ntate re tshepile ona bakeng sa tshakatsakantle re hlwelele botlhe tse ba dipelo le se ga dumela seng kwana ka ga matlafatsa kwana ka ipana tsa tshebeletso tse gago tsa tsena ka sheko ga di hlonofatsa kwana re hloka utlwa boteng ba gago re hloka wena ntate le galema gona re phise goba matlafatsa le seng o bophelo tsotlhe re dipile bana ka tshepo le tumelo le se ore ya thato ntate e phethetse ka gona maphelo ga dumela le se o go karabo se go hloletse se go bone le sengwe na se go lwanetse botlhe ga leboa ntate nka sebaka ga leba le se ga leboa tsotlhe le go ntate o teng ka ga tsona ga lentswe la Jesu ga ngwana la Jesus
2: modimo ya maatla modimo wa sa modimo ka modimo wa felang o seng ga letsatsi re bitsa wena konyana ntate wa galela ka nako tsotlhe ga o na tshwanang le wena modimo re letse ra go betsa go sa bontletsana wena go batile ka tla go tsewa tsago modimo o seng ga letsatsi ke lena lenaneo modimo keresete lena le le re toba dipelo le re tsang ka mogao ko ona motlhankana modimo ya tlang le masimo konyana mafifi modimo keresete ke tsebo motshireletse modimo gotle modimo lo kene ka go station modimo mabala go phela motshireletse modimo le gota modimo gae papa la gona modimo kreste o seng ga letsatsi ka letsatsi lena modimo ga beitsa wena o mosa o le rata ka nako tsotlhe modimo na le bana modimo ba tla tswa ba ya dikolong ba ntse ba le ditlhatlhobong e bana le bona kreste modimo ba tlhono lefatshe modimo kreste o tlhomofatse tsotlhe tse ba di badileng ba seke ba lebala tsotlhe tse ba di badileng ka lebitso la kreste mo ka ena ke ana ka gore dithonko modimo o le ba etsa ka mogao modimo ba tshegose melato ya bona le ba sa tshwarang melato ya bona ba modimo kreste mabolo phela kreste ke ena ba dulang dithoteng dirabaitsena modimo ga bake ba eme ba itlotloge ba tshwanele mosanyan la letlhatswa ba gotlele gae modimo ke ena dipetlele ka go fapana kreste mo ka ena e be wena modimo fodisang ba tshwara ke letsogo la moya le galelang seng sa lefatsena ba kulelang magae modimo re thobe ka isopa ya gao ya legodimo kreste re tle go folo ba mmele ya rona ya baba modimo kreste empa wena ke a tseba wena o moye ya mogolo ya galelela modimo kena modimo ka gore palamente ya rona kena ka gore lefatshe la rona ba etapele ba re ba kgethileng modimo kreste ba re etse gantle ba seke ba re faila ke ka habile ba re tshepisa modimo gore ba tla ge tsatse re dikopile modimo kena lefatshe ka bophara dikereke modimo maponesa dinese modimo kreste modimo gotlhe modimo kreste modimo ba kopane sebetsi ba bulela modimo ba dile ba o tshepile gone wena o mosa o le gate go nako tsotlhe ba seke ba latlha tshepo modimo e re ga bana ba gapela ba kopa modimo ba eme mo ba emeng te modimo ya maatla ka seke ba sutlha gobane ga o kgutla o tlo ba tlhonofatsa ba bona mantse ba le teng modimo kreste kena ka go session sa gona se segolo go tloa go managemente baruti le bohodi modimo mabale go phela ga mmogo le ba mmanete modimo re etse ka mogao ka bitso la kreste modimo ke na malapeng a golo kenya kgotso kenya legato modimo dikerekeng gotlhe ka lebitso la kreste re ke kogapetse modimo a etle go masakatla ke modimo e tle bona o tlantla seletsa mabitsong a mogago lebitso ke lang tate lebitso ke la boga lebitso ke la moya o galelang ka kreste mo go ena ka kreste mo go ena amen alleluja
1: Tsikusa, tsikunyana, tsikobuna.

0: mame di dumela Amen, amen, amen.
1: Hey, bawo igama elihle likaYesu Kristu waseNazarethi angayilensele namhlanje usisibulela ukuvuswa, sibulela ukuthwala nguwe Thixo olungileyo, sibulela imfefe zakho Nkosi onamandla, ngoba Thixo bangaba bungakhange uthande Nkosi ngakhange sivuke. Siyabulela Thixo ke ngezo mfefe zakho nolo thando lakho awulungileyo nangalintsela namhlanje sizama ukuthi Nkosi phakamisa ubukhulu bakho Thixo olungileyo, phakamisa amandla wakho Thixo ngoba akekho mnye ufana nawe. Wena ufanele ukubongwa Nkosi, ufanele ukudunyiswa. Angayele ntsila namhlanje sidumise ubukhulu bakho bawo, sidume uThixo omhle, uThixo nothando, uThixo onganampoxo Nkosi. Siyabulela Thixo olungileyo, sibonga ubukhulu bakho Nkosi, sibonga uthando lakho bawo olungileyo wakho elibonisa wena Thixo phakathi kweempilo zethu Thixo. Sibonga wena Nkosi nangayele ntsila namhlanje sidumise ubukhulu bakho, sisida ke kunye ufana nawe nifanele ukubongwa. Nakhosi sitishi Nkosi sasiseligwa Nkosi sithanda, sibulele ubukhulu bakho ngaso. Sithi Thixo namandla onke siyathandaza Nkosi, sisondeza Nkosi iinceku zakho, sisondeza neepresenta zonke zasiligwa Thixo namandla. Sicela wena bawo ntokuba Thixo lo mntu bafihle nangayeli ntsele namhlanje Nkosi elungileyo. Siza kuwe Nkosi esinalenye ithemba kwabona kwathi ngenye imini Thixo. Exodus 14 verse 14 wathi Thixo namandla wena Nkosi uza kusilwela thina, kodwa thina sithule sithi cwaka Thixo olungileyo. Nangayeli ntsele namhlanje Nkosi saphakamisa ubukhulu bakho bawo, siseza phambi kobuso bakho Thixo, siseza kuwe siyakuguqa Nkosi, siyakhothama Thixo namandla onke, siphakamisa ubukhulu bakho bawo. Sithi ke kunye ufana nawe Thixo, uThixo wasemandulo. Sithi Thixo namandla wonke nxa ukhona wena Nkosi akukho ubumnyama. Thixo olungileyo siphakamisa wena Nkosi nangale mini namhlanje sithi kubo bonke Thixo akekho ongalinganiswa nawe Nkosi. Siyathandaza Nkosi nangale ntsimbi namhlanje esizawuphuma abanye bemi emsebenzini Thixo namandla, sicela wena Nkosi olungileyo protection evela kuwe Thixo namandla, nabantwana besikolo Nkosi sibasondeza kuwe, bazawuphuma baye ezikolweni Nkosi abanye bahamba nge-transport Nkosi elungileyo. Sicela Nkosi namandla ufefela kwiinceba zakho Nkosi ezimimbona phakade kubonakale Nkosi zibafihlile, zihambe nabo ezindleleni kuthi bathi bayafika nasezikolweni Thixo namandla, nelizwe lase-South Africa Thixo silisondeza kuwe Nkosi namandla onke. Sithi Thixo namandla masehle thina kodwa kunye kwena Nkosi elungileyo, sibeke Nkosi nabanye Nkosi bahlala phantsi kwebriji Nkosi, abantwana Thixo namandla bangananda uzohlala. Sithi Thixo olungileyo sicela protection evela kuwe Thixo namandla nangayeli ntsele namhlanje Nkosi, siphakamisa ubukhulu bakho Nkosi. Sithi akekho mntu ufana nawe wena Thixo, ufanele ukubongwa, ufanele ukudunyiswa Nkosi nangayeli ntsele namhlanje sidumise ubukhulu bakho. Siphakamisa izandla sithi bayide kwimo engcwele nangayeli ntsele, sibonga wena Thixo olungileyo ngoba unguThixo onothando Nkosi elungileyo, unguThixo onyukayo Nkosi namandla, kodwa thina sehle Thixo olungileyo. Sisondeze Nkosi neepresidenti zelizwe Thixo namandla, sicele Thixo namandla hamba Nkosi ungena phakathi kwabo nawo Thixo olungileyo, baprotekte Nkosi elungileyo, izithi ngenye imini Thixo olungileyo balivisise ilizwi lakho Thixo namandla. Bawo ingcwele, siyabulela Nkosi ngegazi likaYesu Kristu waseNazarethi. Kwakho umncamo wena Thixo lungile kwethu semhlabeni kusidlulileyo. Azofuna izono zethu Thixo wethu, siyabulela Thixo wethu. Sibulela ubukhulu bakho, sithi kufana nawe Thixo wethu. Ufanele ukudunyiswa Thixo, siyabulela Nkosi namandla, sibonga wena. Ngazo zonke Thixo izinto osukwazenzela, usenzela zona Thixo lungileyo. Nezihlungu nezinye izintle Nkosi sithi siyabonga Thixo namandla. Ubona kusilungule ngalo lonke ixesha sokucala kwethu Thixo namandla wonke.

0: Thixo. Sithembele kuwe Nkosi nangale ntsene namhlanje Thixo elungileyo. Sithembele kuwe Nkosi namandla sinalelinye ithemba. Sithembele Nkosi ungathambisanga ukufanele kukudunyiswa Thixo elungileyo. Kufanele kukubongwa Nkosi nangale ntsene namhlanje belihle igama. Igama eludlula amanye amagama igama likaYesu Kristu. Amen matokwezo.
1: Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halelelang. Ntate a matla ohle ka baka la lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Lebitso le okametseng mabitso ohle. Ha ona ya tshwanang le wena Jehova. Ha ona ya ka ka wena Modimo wa rona. Ha ona ya ka tshwantshwang le wena le o seng ha ka sheku Jehova. Re tla ho wena Modimo wa ka, re tla di aletareng tsa rona, re a ikokobetsa Modimo wa ka lokileng. Ha re sa tsoswa ke dialamo, re tsoswa ke moyo hala, moyo hala le o seng ha ka sheku. Re tletse ditanki le diteboho. Re tletse o leboha sena tlasa le hodimo. Re fafatsa madi a hao Jehova, di festere le menye nyako Modimo wa ka, di-gateng tsa rona ntate a lokileng mabaleng a rona, ditseleng mo re tsamayang teng ntate, re re wena ntate re fafatsa madi a hao ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo wa ka ya phelang ya sa hlolweng ke letho ntate, ya tletseng maatla, ya tletseng bophelo le o seng a ka sheko ntate, re a leboha. Re tletse ditanki di diteboho, tsoswa ke mohau wa hao Jehova, a se ka bohlale ba rona ntate, ke ka mohau wa hao Jehova. Modimo wa ka lokile, re beya bana ba rona ntate, re a ba rapella ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Re bantsha ka ra di-drugs konyane lokile, re bantsha ka ra matekwane, re bantsha ka ra di-bubble ntate ya matla ohle, re bantsha di-taveneng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, ka lebitso le matla e leng Jesu Kriste. Modimo wa ka phelang ya sa hlolweng ke letho tho ntata, yentse mahodimo le lefatshe le dintho tsohle, le o seng o ntso le Modimo, o tla dula o ntso le Modimo. Maatla ke ya hao le boholo ke ba hao ntate, re ya o leboha le o seng a ka sheko. Wena Modimo ya ka ya maatla ohle, wena mabiza sabele, wena Modimo ya yentsa mahodimo le lefatshe le dintho tsohle. Rapela bohle ba kulang ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo wa ka, re kena dipetlele ntate ya matla ohle, ya sa madi a hao Jehova ya matla ohle. Modimo wa ka ya phelang ya sa hlolweng ke letho, re ya ba rapella ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Re kgalemela moya wa di-accidente ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Re kwaela bana ba rona ntate ya matla ohle, ba sa ya dikolong sena tlasa lehodimo ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Le o seng a ka sheko ntso le Modimo. Modimo wa ka ya phelang ya sa hlolweng ke letho, bahlanka ba hao ke bana Modimo wa ka, ba sa tla di-radio ntate ya matla ohle. Modimo wa ka ba sa re fa lentswe la hao Jehova, ba sa rapela Modimo, ba rapella le bana ba rona Modimo wa ka, ba kwaele ka tlasa madi a hao, ka tlasa lereko la hao ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Le o seng o ntso le Modimo, wena mabiza sabele, le o se re a leboha. Re a boka ntate wa rona ka lebitso le letle la Morena Jesu Kriste wa Nazareta. Ntate re a leboha, amen and amen.
0: Ntate, ka lebitso le letle la Morena Jesu Kriste wa Nazareta, ke mang ya ka lekanyang metsi a lefatshe ka seatla sa hae? Ke mang ya ka bokellang le ho lela lefatshe ka kgara? Ke mang ya ka laelang lewatle hore le seke la tshela moedi? Ke mang ya ka kgona ho arola bosiu le motsheare? Jehova, wena o phahame, Jehova, wena o matla. Modimo wa ka, ha ona ya ka lekanywang le wena. Bo Modimo o le mofela. Ntate, re tla ho wena le hoseng honana, re re ha re so mmone ya lekanywang le wena, ha re so mmone ya matla jwalo ka wena, ha re so mmone ya lerato jwalo ka wena, ya sa re treating ho ya ka di

0: Amen and amen. Go ba qeta o kena ho bula melaitsa ya bona mehala ya bona di radio tsa bona ne re bala ka First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. E buang ka Jabese hore le bitso la hae o la kopa ho ntate modimo ga a tlose bohloko bo ana shebane le bona.
1: Amen.
0: O momlaetsa kona o re dumelang bahlanka ba modimo ke a leboa ka message wa kajeno from Opa Molaba. Amen.
1: Amen.
0: Re a leboa ntate wa ka. O momlaetsa kona o re dumelang bahlanka ba modimo ke leboa ka lentswe le matla lena ke sare setlogolo sa ka lebitso la hae le fetuhile ke sebosiso ke nna mme Gatebe. Hallelujah.
1: Amen mme wa ka.
0: Amen. Re a leboa mme wa ka ka declaration o e entseng e tla ba tlhonolofatso hodima bophelo ba hao. Ke kopa re kene voice note-ung ke ena.
2: Nasekuseni thanda ukubingelela ndodakazi zenkosi.
1: Amen.
2: Siyambonga uNkulunkulu sivusile umusa.
1: Jesus.
2: Siyabonga wena uNkulunkulu okuphila namandla. Siyabonga ngezwi lakho elikhulumile ekuseni. Baba sibonga wena, wena uNkulunkulu ongakhuluma amanga. Baba izwi lakho silizwile likhuluma lesimanga. Baba sidinga wena moya engcwele usisize, usisize Nkosi. Amagama wethu mawaphakama ekuseni, amagama wethu mawasikhulu, amagama wethu asiphamandla. Baba siyakholwa sethemba ukuthi izwi lakho lukuphila namandla. Lesiqondisa kusukela namuhla izwi lakho uNkulunkulu lukuphila. Sizwile wena uNkulunkulu namandla, sizwile wena mayingcwele. Bulile ngendlela esimanga empilweni zethu. Baba phinde uthole indawo.
0: Yebo
2: Nkosi. Hawu ngcwele. Thatha uNkulunkulu. Sibanyile moyingcwele. Sibanyile kuseni. Baba siyabonga. Siyabonga Jehova. uNkulunkulu okuphilwe namandla. Sibanyile kuseni. Baba sisaye emkhonzweni. Siyophakamisa amandla. Siyosho ukuthi kudumo lokufanele baba wena kweNkulunkulu ozibanakalisa uyasigcwalisa ngamandla amasha. Baba siyabonga kusisa konke kusisa incwadi zakho Nkosi. Baba sibonyile ekuseni ngezwi lakho eliphiwo. Siyabonga mayingcwele. Siyabonga uNkulunkulu okuphila. Awu chaple Dokas.
1: Haleluya. Amen mme wa ka re a leboa.
0: Siyabonga mama wethu ngomkhuleko onamandla.
1: Haleluya.
0: Siyabonga mama le declaration oyenzile.
1: Haleluya.
0: Omomlaetsa ore
1: Jesus.
0: Morning bahlanka ba modimo ke leboa molaetsa o matla ke kopa verse. Ke First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10.
1: Amen.
0: First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Re a leboa. Molaetsa o mong o re ke kopa modimo a tlose bohloko ba ka le ba lelapa laka.
1: Ke gama lika Jesu. Seka psusile, we declare, we decree in the name of Jesus Christ. Sikhuluma izwi kuphelele. Namhlanje lobo buhlungu buyagcina ngegama lika Jesu. Sibonga into entsha babona amandla oyenzayo. Sibonga injabu.
0: Amen. Dumela moruti ke kopa o rapelle ke bohloko ke dula ke lwantsha mosebetsing ke kopa thapelo.
1: Babe kameli ka Jesu

ha ke na le modisa mogotsi wa ka tsene tsone la go tsa ha ke na le modisa ha ke tsabe cat ah ke tsabe cat a tsabe le 585 that's how to go tsa hlengwe bona mabudu ga sa tsentse dipitsape ga tsa hlengwe go tsa hlengwe bona mabona hle a ke ba go bona hle go tsitse wana go tlo pasa na sa ba fara ba fara mo go tswa ga hle ka ke la patala tsa mo go tswa ga ke la patala tsa mo go tswa ka komiti ya tsamang ka wana mo go tswa ka mane neng white capong ka mane ka mexico bra ka mane ka america mo go tswa ga hle a ke ke le ga patala tsa mo bona ma bidwa ga tsa tsena mo bane e ke bona mahlo bangate mo go tswa go thobanga tsa hle ba di ba ke di puo ba ga mo go tlisi go bana sa o sile e tswe go keeper ne ya tsiba tsiba sa sa a gira chiefs mo go tswa ka ha gona go ga tswelela mo go tswa ka me e le mo thobanga tsa ba shebile ba shebile ka pele le tabe tabe la bana mo bidwa ka gore a ka ba teng stop and seno sana ha se yang ka man ka world cup mo go tswa ka me ke bona he mo go tswa ka ba ga mono go tswa ye ha o butswa ka tagatso ya tshwele mo go tswa ka aga mono go tswa ya butswa ka tagatso ya tshwele mo go tswa ka me ke mono ha kgetho Brand Peterson mamidi wa ka hey ba maikutlo ba thoba ngata mogotsi wa ka hey a ba wele ba ga e khona botisi go feitsi mo a siantsebe me re bone hle mo ka nngwe mona go nyene mo mamidi wa ka hle mo president wa nandi se se se kana mo posa o ntse mo la etsa mogotsi wa ka eh ba fetu tsamaya ba fetu ha ga le batle le khutle tsamaya le loelwana mogotsi tsamaya le loelwanang ntwa ena na mamidi wa ka me re tshepile lona ga re tshepile lona sa mallo re tsa re be proud ke le ma Africa Borwa mme re le shebile ka ofela lo mase re tshofa re mo khutswa ka le mifalo kwa FM ga ga bafana bafana a good luck mashonolo ke no mkhotsi wa ka re ka nna ga tla lona mo opuna mkhotsi wa ka re go tla lona mo opi re bien re ka nna re tla lona o nana mkhotsi a re tla lona o na mkhotsi a wona na reta lo ona ona tsanga bo jwang nka paneng jwa e o na wetsela jwa ei go ba tsamo go tsoga ba le tleka man ke mone ga man ka cross fontaine ma go mabila ga tsena ma bana go ba ba tsamo go tsoga bana ba dikolo ga monong ga konsan tsika man ka cross fontaine ei ba ke wona mo go tsoga ba ke ne bo ipelaetsong go tswala ba ke ne bo ipelaetsong ba re mela bana ma melata ka ba melata ke na sekolo seno sa bona mogotsi wa ka mane ka Kransfontaine ba re ha ba tswe sekolo mona mogotsi wa ka ba re ha ba tswe sekolo mona mogotsi wa ka tabena se sentse ma thai sekolo mana ma medu wa ka sentse ke sekolo mona me tswe se ke sekolo mona me high court ha hompenyana hompenyana ma medu wa ka se ke sekolo mana nana mana ba sekolo ka khona e mla tete sekolo mona ha etswe ha re batlo kena sekolo le melata a kana go nngwe bo itse iputsa fela mogotsi wa ka ha ba etsa jwalo bana ba bo rona ba ileng ka kwana mogotsi wa ka bo tshuba bo kae kae ba le ithuta teng mogotsi wa ka bongaka ga re bona o itsa le jwang ka bona a se bona mogotsi ga tla bo se ile o tswetse difeka mana na boss lady re go fela mogotsi wa ka hle

0: Family se ba bona go tsagatla mo show e le motsotso pele tlhogo yana ya borobedi mo bidio ga tlhagwe bona matsaga matsaga mo DJ LC ba re fela re bona matsaga mo bana mo go tswa gahle re ke bona ba re fela morning LC re botse di a khona jwa le mo se re ikenyetsa sega ka tlo jo na jwere se ba mo jwaga ditse jwere he wa mo potsa botse wa re jo na jwere se ba mo jwaga ditse jwere ke mahle ke abi malapisana ka ba ga zo level se bokeng tango ke le bile hle ka ka fa ke le bile a khona e mo go tswa ka se ga se ke ya se ga se na ka tlunga mona me mbiya ga ke se dana ha ke tsela tsa sekene mo go tswa ka ke bona bolaetsa ba bona mbiya ka hle ke bona ke bona ke ke motho ka mona mo go tswa se mo bua ka se ntse di pitsa pele sa ntse ya tsinga mana ka kama na keep tell mo go tswa table view kama na keep tell mo go tswa ka mme re bone ngwana mo video wa ka hle mme re bone taba tse tenya re go sammele mo video wa ka ntse tsa maganga mona mo go tswa ka a le video tse matsha ma ho le video tse matsha maganga mona mo video wa ka mme re bona mo hlanga ile matse ba tse mashumo mararo mo video wa ka be ile ga thunywa ka mona ka mana ka table view keep tell mo go tswa ka a dutse le benkele mo go tswa ka a ntse go ka ntse itjella tjella mo nokete ke ga ka mona hle a dutse fatse ma ya le kone maneneng ga kala le batho ka pele ka mana tsi bo me ba bidi ya bo se kana ba bidi yana nya ka o kena ba hlangana ba bidi mogotsi wa ka ba ka ba di motse ba tse mashuwa mararo mane ya ba ka ba di motse ba tse mashuwa mararo ya ho mihlano maneneng mashuwa mararo fela ba mashuwa mararo a motse mihlano ka ba kena mono mogotsi wa ka ba ne se se fago sa dikulu ho dinwa mohlanga yena mogotsi wa ka ho dinwa mohlanga yena mogotsi wa ka tse ba tse ntse tenya go sang hey ai kona mogotsa ka go bona hana jwa tsena na mona bana ba se ntwetsa la no tsena na go ho nka bo phelo ba motho e seng ka go fela ha ke tsebe man talking to e nyenyana nyana fela man e nyenyana nyana fela man la option no ha ke tsebe le hlokometsa beno no ngwana bo se ile wena angeso option o tlwetse fatse ba yana tse jella tsena na ja o kena fela ba shimana ba ba bidi mo no ba fitla ba pa pa pa pa mo yona bo rona ho ka ga ikutlo tse ba ntse tse tsheletseng ka go tshupa ba paper
1: Hey,
0: Chada.
1: That's
0: why I can't see. The tragedy is about to
1: be done.
0: The tragedy is about to be done.
1: I didn't
0: know
1: that to have and die. But I was about to be done.
0: Hai kon. Ai tuletse meipa, ai tuletse kone malene. A kena moshimane wa pila go hwa.
1: Ba regwa yo ba ba bana ba ba tshwishin ka tena ba bolaiba.
0: Mm.
1: Ba re. Ba tie mo nene sa nene e kuno ba.
0: Hai kon. Ai kon meipa.
1: Thank you
0: meipa. Thank you meipa. Ke tlo mohloko bona ba sala mabidi wa ka. Ke mohloko bona ba sala mogotsi wa ka. A nna ke tsebe re phela e no tjena mogotsi wa ka. Hm? A ke tsebe re phela. Ha ke tsebe le bona mana beso. A dutse fela manene a buka yene. Nka go lantsa itjella manene. A ntse itjella ba hlanga yena a pila kena ka ka ka a mo ka kulu ya pele ka nka ke bona mo bule hetle monana man. Ela ga ga ta go fela pa a tshela mo ka santhao. La ga ga sa ntho mo go tswa ka botla mo go tselena ba mo ntse se fako sa dikulo mo na medu a ka a le nngwe la mogathatsa engwe hantse bana go ntse mo otla mo no ha ba ka tla tlo mo go tswa ka ba khutla hape go le go ke ba go tswa ma khotlo ka ba ga maga go ntse ba mo se fako sa dikulo mo no ka enka mo utle ka mogao ka mona ya gathala mo no ba ba jwala ba tshola tlhako mo rung ba tshola tlhako mo go tsuna na ya ke bua go tsena mo go tswa ka tse bo se ile ba kwintle o tshola tlhako mo go most lady ba tsiba go tsiba Hoso a tlhako mogo.
2: Ba khuluma nao fatness. Ba khuluma nao. Ate ba tse ya ke tse tlhako se ntse sa kula yana.
0: Ho tshola tlhako mo ru.
3: Yo. And service.
0: Ho tshola tlhako mo ru. We need minyana.
4: Yo. Putsi nu ne

0: hamba o bona inkomo, inkomo angithi uma ihamba ka le
1: Ah.
0: ndlela, ya le ndlela ke tlhako,
1: Oh, ke tlhako.
0: ya ke tlhako, like mo maphoofolo a magomo, a manko, a mapodi, ya
1: Oh, di tlhako ke dieta ka Setswana. Ke di
0: ditlhakwana,
1: tlhako.
0: Meipa,
1: Oh,
0: ka
1: sango.
0: fana ka gao Meipa,
1: Sango.
0: Meipa. Ee. Ho tswa tla ko mogo.
2: Ya, o tswa tla ko mogo.
0: Ho ine di minyane.
2: Minyane ntate o ja fatshe.
0: Ee. Jale se ka khabula sona ke Meipa.
2: Ke motoho. Ke motoho o tsitsi. Kana kwana bo nkhono bana ba utlwa ka nye ka lelwala.
0: Ee.
2: Khakhabula.
0: Manepe.
2: Manepe ke mahi ya dijo. Ai papa.
0: Ee, o la dile me pa. Tota ga me pa. Ya, le ukwi. Okay, me pa khon.
1: Kuti lo bale ya le mto.
3: Wa tseba le to go jwetse go tsaba go nna batho ba tshwane. Ha re no tswana le makgwa, makgwa ga ta di phofolo ta. Ba ga ta di phofolo. Na I think go ba be kati yo because of ba ga ta di phofolo. It's not about hore ntho eno e bewe mo because e entswe ka ntho eo a. It's about to shape le botlo le be smart le sheba hale. Re ke go tsate kupe ka o ya no bua ka di whisky ho be a hle batho tskela yetsa ke betelile hle. Ke batho ba ga ta deko, ba ga ta decoration, ba ga ta tsentle. So rona taba re na le mentality wane wa gore katse re tseba re kere katse o halloa ka yona o etsiwang taba re rata go dira diphoofolo bobeng a ke re be neutrale fela se bathong ga ona ntho e mpe motlhe ao black cat ntho o fela aowa
0: bo dumela re yo re tsamo tsa tsela ba fela dumela LGN tshile mo sledi le moifo wa le kwa le babedi bohle ke mametse hlele my fiance Dr. Norm Samkhotswa ka Mahludi from Apostle Mavundla Jackson son of Men Spring Cool Community Frana Khem Khotswa ka gilebile gilebile mogotsi hey
4: Dumela leeto le boss lady ka mo ka studio. Ah, leeto wa tsebana ke qeta ho etsa jwang? Ke qeta ho testa ka gaba. Kore ha ntse ke testa dikelo. Ah, kore leeto kore ya, kore be ke ipotsa hore yo motho a ka hlaha motse ke testa ka gaba leeto. Yo aba sa hlaha. Aba sa hlaha leeto. Hey, leeto, kore be ke swabile hore fela. Be ke swabile hore fela leeto. Ah, ho jwalo leeto. Okay, ke a leboha leeto le boss lady. Bye bye.
0: Ke mogotsi ke ke mogotsi ke lebile bona sa le ke lebile hleka ka pa ke lebile hey o go ntlo gwatla gwatla maene boss lady how ha ntlo we listen we don't judge like ke fit to ke le yetsa ka tlung batho ba sa o bone o ke le ba yetsa ka tlung batho ba sa o bone ka pa o le montsi
1: e mo mmatla
0: like o ke ba yetsa batho ba le teka po
1: O jalla ka piteng.
0: Eh?
1: O jalla ka piteng ku tswa dijo abana go so phiwe bona mo sotwa ka leqa wa bo.
0: Go tswa ka leqa.
1: O so tswa bo tswa bo so sa ya bo paloni. O ke na mashafu.
0: Are na paloni ona bona bona go se langeso. Ha ke se ya paloni. Se ke le be se street dinan. Ke sa yeng wa hape. Ee. Ke fae yo wa hape. Se ke le na be hantle na na mona mo.
1: O se ke ya ke u so botswana botswana di peanut butter bo ka mme.
0: Ee.
1: A bon.
0: O kila tsa sekolong, ha o tsa sekolong ma yene o thwa jwe le waiter fle man ka poli ka ga keng ka manene. Ba o fitla mang o di kopulile. O nke ha e gre ke for go sokapa ke nama. O gaole nama ena ka se hloka ka se hloka sa batswadi ba yona. Ha ba ka ba e gaola monono. O bo botsa ka tlo. Jo tsaka dikai. Ba ba ke tse ta fule mo. Ke tse tse wena. Wena self. Ke tse tse. Ba re ke tse ta fule mo. Ah, hore na me ka jo. Jo ga se ka ba ga go. Ke ke tla u tshela sha bo se. Ke ke tla u tshela. Ke tsona tsa how to. Ke ba di jile.
1: re utswa ntho tamati sosu ba go utswa nka mo bo re a anix kana go yo go thetse skipeng a bone
0: mm a re tle fela ga
5: bene golden ray baked beans 410 gram buy 6 for only 54 rand never pay more than the boxer price boxer your favorite discount supermarket gives you lower prices every day when you buy best

0: tso seng ntate masapole ntate mohloka inga bahuti ba ka ke le hlomphile moya o re yeye seng khutulizi ka zomleven. Amen.
1: Tate masapole ntse le moshanyana ona a ntse a ivula ka morao le a nqeta o nyoloha ka yena wa e phamisa wa e theola wa nqeta. E ka go ka e tlohela ke tsamaye pina ena e ka go ka e tlohela yo a e tsamaya le mmele wa ka.

0: 15 years.
1: Mtwana mi ya khona ono wa ke mme a immeng.
0: Mtwana mi a ino ke mme a immeng.
1: Right.
0: Mme a immeng ona te.
1: Mme a immeng.
0: Ona le ema o tsamaye.
1: Ona le ema o tsamaye. Right, my father.
0: Ema o tsamaye ndate masapo. Ke batla mama a utlwisise. Ke moriana e re abotseng ka ona. Ha qala ho etsa moriana. Yala ya wa ya ditikong ke ema o tsamaye. Tsa ditikong tse boima. O mama e ntate masapo.
1: My father.
0: It's about bona. Bari ya e ba tsona se tlhare se tu se tu tu tsa se tshaba. Ene mamela ntate masapo. Ema o tsamaye. Ha motho a ka e khotalla hantle. Ha

0: ndati
1: kivusimuzi ki mtwanami and then huna le ena my father holy water
0: yeah le holy water and then masapo holy water hey ya sebetsa e batla ho sebetsa ka tsela ke totjo tsang ka yona.
1: Holy Maiza.
0: Holy Maiza.
1: Ay!
0: How so apparently it's a fat popolo ba bo kopa kopane.
1: Eh.
0: How so it's a holy water jalo tamlo bo kopa kopane. Ene, jalo
1: ha o e sebedisa tlamehile o bue.
0: O bue.
1: Ha o e sebedise fela o tshele fela wa bua.
0: Bo ka yona wa bua.
1: Wa foka le ka yona.
0: Wa koropa le ka yona.
1: Wa koropa le ka yona maefa.
0: Wa hlapa le ka yona.
1: Right.
0: Bona, e ntsa diqeto tse.
1: Wa pheha le ka yona.
0: Bona ke re motho ha moleko o le teng ka tlung ya hao. O lwana ka.
1: Motho maefa.
0: Hona lore la palace la utwana fana we dula le hula hula na ile mo fele fele ka tu jalo we sela kara pizza man
1: ha how to

0: empa yona ha etse tso ga po a di bone kereke
1: eh
0: o etse di tso ga a di bone ha
1: then batho ba khone o fola a khone o ba lukisetsa ntwe mo le engwe
0: ha le hae
1: ha le hae
0: e seng ha le kereke
1: e seng ha le kereke o mame
0: ai
1: si dimu sai ha se kereke semana
0: ntate masapo lentswe la modimo le re o tlanthata jwang o santsebe empa o hloile a pela gao lengwelo la diketso be se le re um e tlalosa gantle gore kopane re le bana ba modimo re dule re na le moya le kgopolo e le nngwe re kgone go tlala ka moya o halalelang ke a leboa ntate ubane bakreste ga re utlwane re buana gampe se dumelang batswadi ka studiong ke kopa go botsa gore ema o tsamaye motho ya fumaneng stroke ka lebaka la lehlwele bokong a be a ya operation le tloswa jwale letsogo bukeng a be a ya operationeng le tloswa jwale letsogo le leng ga le sa kgona go etsa face go tshwara bolo e nyane ebe a ka thusa

0: Ha. Ne wa morapelo tshwela.
1: Hai.
0: O dumedisitswe ho seng.
1: Hai, my mother.
0: Bomme ba go di amalla.
1: Go.
0: Le dumedisitswe la boneng la o qetela.
1: Ha.
0: La boneng la kgodi ya bomme.
1: Hai, la boneng la o qetela kgodi ya bomme.
0: Bomme ba itlameng ka kobo e mawasha. Bomme ba dulang ba dutsing sitshireletsong sa Jehova.
1: All right, my mother.
0: Bomme ba ipatileng ka lejwe la

e seng ba rotsana ba mawatla ba letse ba rotsana ba lukisang ha bana hana hore e ka nna ya ba ke nako e

0: mamedi wa le kwa ho seng ha letsatsi le nna ke bua mantswe ka nna thoko ha ntse o fa ba bang ha kalo le nna o ngothisetse na e ka ba marothodinyana fela wa halalela Jehova wa magotla le fatshe lohle le tletse kganya ya hao ntata rena ya mahodimo tsi ke rata ho bua mantswe a mo ntuleng bohloko o re ke tla e sefahlong sa hao o bua le batho seng ha letsatsi bao meyokgo ya bona e keleketlang marameng a bona anti mopesalema yena o re ke tla fodisa ha eza yena a re o tla fedisa mopesalema o re o tla fodisa maqeba a banna le basadi o tla fodisa maqeba a batho ba hlabeileng gobane o re ke yena ya hlabileng o re ke yena ya hlathileng mopesalema ha a tswela pele o re o tla boela a kgutle a tlamelele maqeba o re o ha ufi le bapelo tse utlwileng bohloko o ha ufi le bapelo tse hlomohileng anti Hosea yena o bua mantswe a reng tlo jwale nna le wena go yena gobane tsena tsotlhe di entswe ke yena bophelo ke yena fela mina thoko o re lona ba ratang go phela mohlapeng wa Jesu gopola tsietsi ya tsela gobane e isa gae go botlhe ba hoseng ga letsatsi ba weleng ka difatlhego ke re mogau wa modimo o kene ka go malapa a jalo o tshedise o tlamele o fodise o rarole o tlise kgotso o tlise kganya o tlise bophelo o tlise tsotlhe ka moya ona o galalelang modimo wa ka ga ke na tsengata ntate a teng malapa o seng ga letsatsi malapa a lapileng malapa a tlhobotseng malapa a senang dijo malapa a setsi keresete ka ba atametsa go wena tse nne tsa lefatshe modimo ba bangwe ke bana ba gago ba robetse ka go dipetlele modimo ba lebeletse pholo go seng ga letsatsi modimo ga ba romelela moya o galalela moya wa nnete moya wa tshisego moya wena o kene o rene le ka go studio sena ka lebitso le maatla la moeste yena ya re gatetseng lefu a re siela le bophelo bo sa feleng amen momamedi go seng ga letsatsi nna le wena ke moyeng wa pentakonte maobane seng ga letsatsi moya o maatla
1: o Jesus
0: moya ke o maatla
1: o maatla
0: moya o sa qeng
1: o Jesus
2: moya
0: moya wena ha o tlo he moya wena wa tshwa buka ke a diketso
1: o Jesus
0: diketso chapter 2 verse ke 13 fela
1: oh yes Lord
0: diketso chapter 2
2: verse 13
0: verse ke 13 fela
1: oh yes
0: ke letsatsi la pentakonta yona ha e baleha ga e fumanelegile ka thuso ya morena verse 13 e re empa ba bang ba soma ba re ba tahilwe ke veine ka keresete morena empa ba bang ba neng ba le teng bao moya ona o ba fihletseng ba soma ba re ba tahilwe ke veine ke molaetsa wa letsatsi la kasheko ga ke tsebe
2: ate
0: masapo mme maobane

0: o tawe ke
1: ah
0: seng ha letsa
2: oh yes lord
0: go bana ho tshwa ba tawe ke vei
3: ba tshotetse
0: wena o tawe ke seng ha letsa
2: oh yes lord
0: tati ba sapo ke ba tawe bua ka botawa ka sebele sa hae a tlisitse moya moya ona ho thwe ene e ka malakabe a mollo a dutse hoduma hloho ya emong le emong empa hona le mantswe ka tlase ho malakabe hona le batho ba ntseng ba sa utlwisise matla le boholo ba ntate Modimo ba soma ba re batho ba tauwe ka ha o ke nna wena momamedi seng ha letsatsi o tauwe ke eng wena o nwele bo jwang o seng ha
2: letsatsi
0: ntate o bane re na le ho ba makgoba mala ka lebaka la motho ya somang
2: oh jesus
0: wa tsa re lemetse ka letsatsi re tauwe ba batho ba re
2: somang
0: o seng ha letsatsi re lemetse ke batho ba
2: somang
0: ho na le batho ba pelo di dutla
2: mang
0: o seng ha letsatsi la ka sheko ka lebaka fela la ho somuwa go somuwa ka seo o nang le sona o theolwa maemo o theolwa seriti ka boemo kapa ka mmele o o nang le ona o bitswa ka mabitso ka lebaka la seo o leng sona empa go seng ga letsatsi tati masapo ke na le mmina sefela ya mokgutshwanyane eo ke batlang gore basomi e le ka re lekela mamela molaetsa wa letsatsi la kasheko o ne o reng di bambeng sandla tati masapo ha o ne o ntumelela wa ka fela ka tlo bua le batho bana go tlo mema letsogo la Modimo gore le aparele dingalo tsotlhe le dule tlase go batho ba gateletsweng le dule tlase go batho ba senang tshepo ya seo ba leng sona bang mesebetsi e fedile lebaka fela ke go somuwa bang ba mabitleng lebaka fela ke go somuwa motho a bone gore go betere go molemo ke nke bophelo baka gobane ga ke sana molemo lefatsheng le lale ka kwano tati masapo ga ke tsebe ke tseo re di buang seng ga letsatsi nna le wena batho ga ba tshabe gore ba bue ka seo o nang le sona go seng ga letsatsi ke batla go bua ka botawa bona ba letsatsi la ka sheko nna ke tauwe go seng ga letsatsi tauwe ke moya gore nna ke tauwe jale ka mme a nna ke lenya gape

0: bizarre.
1: Ke tsebe na ke kene ka
0: ho.
1: Hona le ditsietsi. Lelapa leo itseng ha moya ona wa pentakonta o fihla ho thuna wa fihlela batho ba neng ba le ka phaposing e le nngwe ba neng ba

0: Hobane ntate Masapo ha o sa sebeletsa modimo.
1: Ha.
0: Ka botshepehi.
1: Ha.
0: Gwagwa tlo sala. E tlo sala le wena. Ha ebane ke gwagwa ene le teng e lenyane e tlo eketseha. Gwagwa yena hobane ha o ka ba wa e tlosa mohla ho thwa hlapa hantle. O tlose tshila. Tshila e tshwana.

6 months mono o lebella hore chelete hao itla kena o tshepisitsweng ka wona jwale batho ba bangata ba mamela mona ba re ya ofising o botse hantle o fuele eng la tsena le ntsona hona dia bricks ene ke hardware ya isicholo ka mane mo batho ba kentseng chelete ba gola kgwedi le kgwedi empa ya hao o dula le yona 3 months o soka o ifumana mme yona e qala ka 500,000 kgwedi tsena tse tharo tse qalang ha o fumana ena ya bo 4 ke yona he o fumanang interest ya hao kgwedi le kgwedi ke yona o ifumanang interest ya hao hantle ho fihlela o ba o qeta hore ae se ke qetile nako ene ke dumellane le lona ka yona ke kopa le mphe ke a tswa ke a tsamaya e mong ha sa utlweletse monate ha sa tswa interest ena ke re jwale ke tšhelete a e sebedisang bakeng sa go phetha mabaka a mang jwale ntho ke ntho e etsang hore le batho o ka kgona le go

0: kgolo ya boitlamo le song number one ka thaeo ka mona tanto song number one.
1: Maatla 91.6 FM tse ko mametse ngwana mme nina
2: first citizen
1: ba tepukilifa ke rata msebetsi o etsang ha se ka ya shwella matsong a rona
2: ha ngwana mme
1: ha re ba fe yona mo tle msebetsi le lo etsa dikolong mona le di competition ba tswa ba tsaba kene ba dine ho ba nkile ifa nthuni
2: yes
1: thapelo ka go rufela ka ro ka hlamsa maria moleng
2: ha ngwana mme
1: a bula mama ti a thusetsa nna rash ntse be tso motho mo holelo o yetsa

0: Nakakabula mo kang sapo man. Lalo mo chumig na ng funeral, bigyan daw puta.
1: Eh.
0: Ah, ang patag na mo kang sa hayo. Yung ito, natin. Okay. Aragin mo chumig.

0: ke a bona ke re batla o sokodisa ya ona ngwana mme nna ne tse sokodisa tsebaeetsaketsatsa yona mara he ke ona ne ako etse mone
1: a kenke sebaka sena ke dumedise mamedi wa rona wa le kwa FM go lela gofima mametseng a le teng um ya o dumedisang ke Bishop Nhlapho go tswa ka mona ka Nhlapho famasi kere ka nnete ke nako telele re sa fodise diba senana um maara jwale ke a leboa ke leboa mogau wa modimo ngwana mmentse re ba baletswe um ga re na ntho tse ngata
0: um
1: ore motho a buang leme la strotha a conte a conte.

0: ka letsatsi la kajeno ke batla fela gore ga o tumelela fela ke nyore tsosi diba sena ke rona ya hana
1: e ya sokodisa man
0: ya hana ka
1: ha ke tsebe le tsatsi
0: ke ka re ke frena geng ka fela sa le u tlo fishing e hana le motho tsena tsa teng ba tla re tshwarela ngwana mmehe go batho botlhe ba ne ba laka ditso ka bona mara ha se gane a se ga ke tlile mona
1: ka kwa
0: o bua le bona mani ya gongwe
1: a o jwalo ka gama ngwana fela ba la bela metsi a sedi
0: o tshwalo ntla po pharmacy ke pharmacy ya rona e sebetsa ka dintho tsa setho le meriana ya rona a etsa le ka metšhini ya rona tsa phelo bo botlhe go batho botlhe ba lakatsang o ka banang le matsietsi ga e ba o sa tsebe gore o ka mathela kae gobane e ka ntle ka monang tate

Go be ba tswa ba sa tshepa batho ba sa tshepa dingaka ba sa tshepa ba profeta ma sikiteng jwa lokase tshabelo sa bophelo ba hao mamedi wa ka ka letsatsi la kajeno jwa le kireke sa bi e ka leng hlapa go bane fitla mane go renya ya 15 minutes to go tlong ka di live consultation wa nna.

0: Security. Di tshodi tlo etsa hala.
1: Yeah.
0: Kena ya face to face
1: ya
0: ha o batla tlo hlahloba to sheba tsa bophilo ba hao if dintho tsa o di fasitse wa sitswe ke eng tswile re letlwaetseng ke consultation tlhatlhobo ya rona ke 200 rand gopola 200 rand o tla o le mong ke 200 rand
1: okay
0: o tla le mme ka tlong ke 200 rand o tla le mme le bana is still 200 rand o tsho session ya rona ya 30 minutes kaofela ke 200 rand winners 30 minutes kaofela re ya nka ga o lahlela la o ka batho o khwa ha o itila ka kana e ka se go fan tontsha le ya gale ya jwa le ha ba hlutwa ke dinto e bophilong ba ha wa o tsebo go etsala eng ka wena ke re kopana le rona ke 200 rand fela ha ba dinto tsa o di fasitse ha o tsebi sa le thula mona o tswa o thula mona o tswa o batla dikarabo tsa bophilo ba ha bona ntla po pharmacy teng ke teng jwalo ka mo profita mo di mo feli bona go tobe ya leseding la tsa bophelo ba hao o sa gataletse o hlutshwa o sa gataletse o hlutshwa ke le lape ditaba tsa lape mo dulang teng o sa lapa ditsamae hantle bona ntla po pharmacy sentse le teng ngwaneso ka ra lapa la hao ka letsatsi la ka jeno ke re theo re kutlwela tsa bophatha letse go

0: Le Bible ya tswere o le tsonolo letso le fana futa le amoya. Jale a re ska bana le mentality hore nthongwe lengwe tlamile re thole fela bana diso. Nthongwe lengwe ya sebeletswa le godimo le ya sebeletswa. Batho ha o ka re mahala.
1: Hey
0: number 1 ba katlala man. Jale ke ona
1: le batho ba na go matsa. I don't believe mo yo. Ba bona kwetsa
0: ka nena because motho o sebeletsa le nyelo.
1: Yes.
0: At some point wa khantsetsa le nyelo. But no. O khantsetse sidimo sa tlhosa. That's how it is. Ke tsela yo di sebetsang ka teng nase. A ke tsebe go no batla utlwa gore o reng ga
1: e re kutle. Re ke tse jena fela ngwana mme. Ke ba ba ke na jola go. E wa le di mike tsena.
2: Se ke batso nna ba tsengata se ba tsama

0: ya taxi tsena tsa Shavi. Mara ha o je ka Ospo fela ka mora Ospo shopo ya B5 ke hona temo ngo tseng hlapo pharmacy.
1: Yes.
0: Re sebetsa manta to Saturday. Re dula re geleletse mo ha o batla thuso. Ke tsona mo o tla thola thuso teng. Ke na o kokote mo. Lo ena o tla thola thuso. Ha o finyana nina se khodinye tlang re tla be re sebetsa le ka small farm.
1: Alright. Alright.
0: Jo le re tse re lokisa fela but I'm sure next week ke tla be ke na le final detail e handle. Ya di tlhophiso tsa lapeng small farm. Jwale motho mang kapa mang ya batlang thuso tlwella ho utlwa ka batho ba itshenyeletsa. Ho na le ntho yane ya hore o mamele ka batho. Batho ba tla o lahlehisa, ha se batho kaofela ba tla o bontsha
1: tsela.
0: Ba bang batho ba tla re tjena le tjena oko
1: oko ikisi
0: oko na o tlo bona hore ha o no tswa kgatholle
1: le sotho se ya tshwere pe ho ke mahla
0: ho romele.
1: Yes.
0: Jwale
1: ta tala bra rona session for consultation.
0: Yes, for consultation le ka tla ka la bra ho ke tla leng ka bana
1: bese. Yes. From na goma to na goma.
0: La bra ho ke sebetsa from Hosei.
1: Ya.
0: Mo tsheng fela ke tsho.
1: Tsentso ke.
0: Maybe ka ke re from Babu 7 ho fela ka level le ga ke then after ke re ke access.
1: All right. O na la kopa di number di kopa number tsa ntate Nhlapo tsa bohala hle. Ta di thola ngwana so ke tsebe ka pa batla tsa o tlo founa mo ka pa tsa ha ma o tla
0: ni ba ska di lwana ba ska tlo batla ntate Nhlapo.
1: Ei.
0: E ntontsa studio ke ka ba le ntate Vanda.
1: Ka pa se ke di siyo mona ba kene ho bo JT morana. JT ya ntse tswere mapiano a ha morana ke se ba ka batla ntate Nhlapo.
0: Ke la ke phile.

0: 0702 0702 5207. Re tlo nka mohala wa hao moo he, o nka live, o tlo nka live tateng Tlhapo he. 0731505207. Ya ko wa pele ngwana mme, ko wa pele
1: ha dingwe le o ya ngwaneso kgotso.

ha ke ka ho na le lefu la maoto hobane ho na le ntho e kang ke motopelo e ka reng o tlotse mara ntho ena yo blaisa lefu le ka reng ke la noka ke bona o so bana le pain e ka re e sesane e ka etsa hore nako nngwe ha o tswa o seng e be ka o ka ba motho ya batlang ho qhiletsa jwalo ka motho e ka reng ha o hate hantle hwa re moya re gapele mara re kgaole ntho ena hobane e ba

tlogana e behe a ntlentle skipa bo mawati ka mona ona le family tse sa rataneng mamedi wa ka hoha a family tse sa rataneng o tlo le kore le lelapa e le lelapa e le bana ba motho ba go ja kaofela tlo tlo tseba gore o ko go fumana e le dira fela ba sa ratane. O ipotsa gore na e behe bana bana antle kantle ke ba shoshoshoshosho gore ke bana ba motho a e be ba shoga ke bana ba motho batho ba. Ba sa rateneng ka bogwale ka tsela kena jale mamedi wa ka moelelo wa kgwedi ya releng adima yona jalo ka sa e tla kodumela jenao go ntse o ketekwa o tloa ka beke ya di-15 ka International Family Day batho ba ntse batho ba ntse ba rutiswa ka bohlokwa ba family batho ba ntse ba rutiswa ka bohlokwa ba go ratana as a family wena mamedi wa tshebeletso ya mamorato agologolo ga kakang malapeng mona mo e leng di-charles ya malapeng a pele ke bana malapeng ao go senang batswadi malapa go na le banaanye le bana fumane gore ba etelela pele ke bo ausi osi ae ba dula le babuti ae ga ona batswaditsebala wa utlwisi mme ga gologolo malapeng a jwaaaaaamedi pe malapeng ana a di-step mafadase wa e bona okaa family.

reng enough is enough ba gona bona o etsa lang ba ikutlwa ka mogoba ikutlwang ka teng ka mabaka ba o bonang o a thona ka mona ba education re bo ile bona thata keng ke the fact bota gona le di vhatswa ke mo teng e tla ma ka nete e ho mo ka medi sa ka ga maposa a he le mi fe enwe e tlo gonang to cover both sides ma medi wa ka ho Africa bo roma ka bo retse ga ile le fatsa ba bona fela ka taba tsa le ma afalo ka bara Africa re tla u ka wa nake thaba ke defecting a bo netting wena

0: Baragata, Jackie Kenika, Papusinte, Holo, Holo, Holo, Taleko FM 91.0, the heartbeat of the Val. Mamma Mutta Dumela, Dumela, Holela Haufi Mo, Mametin, Olitin, Kalena Letati, Lala Bone. Kudu medisa jwalo ke le ka rut phaposetse kholo tsa le kwa FM ho dimu dimu mane dikalaneng ka dimu ho makpaka mamedi ho fitlhela jwalo ka o tloloa tshebeletsong ena e kholo e ratwang ke wena thapaming ena ya ka jeno ha ke dumedise hle o le mosebetsing ke dumedise o le high moon ke dumedise o le tseleng ka ro spalangwang sa ha mamela ha fela o tlwa lena lentsi o tlwa lena le kodilo ka nnete o mametse tshebeletso yona yane ene pahetseng e mamelwang ke tseding wena mamedi motle wa le kwa FM ke thabo e kholo ka nnete ho buela ke ba lwena tsatsing lena la ka jeno lena no ke lona e bokoneni benkosi mamedi motle le tla hangwe fela bekeng ha ile la bone ho tloha ho renya botshelela ho isa mane ho renya rona ya bosupa ya u dumedisa mme a mohela ka thabo ke ena ntate Khoizi ka sebele sa hae barati ba tsietse le ba kgothometse ba radio ba re ke ena daddy mike behind the mic ka nnete mamedi motle ke na le wena tsatsing lena la ka jono ha ke leboe botlhe ba fetileng ka morena tshepe go tloa diorentsane tsa goseng mo fitlhela le nna ke neletso jalo ke manga e se ena JT ke bua ka mamorusu ka sebele motlokwa e motsheadi ha ke leboe ka nnete tshebetso e ntle e tswileng matsogo bana beso go tloa leqala lena letsatsi le tshwarisane jalo ka kamehla ga le kebeletse phoso ka nnete le nna ke a thaba ebile ke utlwa monate ga ke ifumana ntse e tshesa tsenana empa he ga ke tloetsa phoso ka nnete ga ke tlo senya mongwe ka leleke le nna ke tlo matha jalo ka yona o fitlhela mane goreng ya bosupa mo teng ke tlo e siang jalo moifong o maatla wa Emmanuel Christian Ministry yona yane e eteletsweng pele ke mang a e sena prophet wa hampobole mamedi motle ba tlabe ba le teng ba eteletsweng pele ke mang a e sena prophet mofolo ka nnete a e ganna ena koloi ya thapameng ena ya kajuno dula le nna jalo se ke wa sutha mamedi motlobane goreng ya borobong o tee moruti makazi a tsamaisana le ena moruti mosuwe aa moruti mafa ka nnete ei yaano batlhanka ba modimo mamedi motle ba tla be ba le teng thapemeng ena ya kajeno tloa goreng ya borobong go isa mane goreng ya lesome le metswe mmedi ka gitla ba o tshwaretse lenaneo le legologadi lenaneo leo re le ratang lenaneo leo e reng ga letsatsi le dikela re tatetse nine shape ka nnete go tlotla go utlwa taba tse monate tsa LNS e tla moo mamedi motle se ke wa fetwa thapameng ya kajeno ka nnete ba se ba ntumetsebe gore tse ba di pheileng ka jeno o ke kebe wa itshola dula le rona go fitlhela mamedi motle o thijwa ke boroko ga ke leboe ka nnete ga ke leboa shaba nako ya gago metsotso ke robong gantle fela ka morago ra ena ya rona ya botshelela le banga le teng motho a reng brother mike ke kopa o bula ka thapelo ka jeno I haven't done this before ga ke tsebe le go etswa jwang mamela mamedi motle ke tlo fa dinomoro ka ena nako gore o tloletse le wena la gao lebitso le ke lebalwe ka nnete le wena le ke lebalwe gale o le mmamedi wa lekwa gale o dimamela empa ga o soka o letsa ga o soka le wena ka nnete re utlwa la gao lentswe empa tsatsing la ka jono monyetla ke ona bakeng sa gago re letsetse se ka senda voice note re letsetse tle o re bulele jalo ka thapelo dinomoro ke tseng
1: lekwa FM 91.0 megahertz lentswe la gago ka ra gotlo tharo ya lekwa ha o batla ba boyeng le rona letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela lentswe lekwa ka SMS ho nomoro 33282 Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setšhaba sa nnete.
0: Oh yes, o ikutlwetse ka nnete, ikutlwetse radio ya nnete e emetseng setšhaba sa nnete. Mamedi le wena monyetla ke ona thapameng ya kajeno. O ka letsa o re bulele jalo ka thapelo e kgutshwane fela ka nnete ya o qala letsatsi kapa ya o feleletsa letsatsi la kajeno. Re kena jalo thapelong o tseba re tswa mona ke Emmanuel ka nnete go tlabe hutsha sedumedi fela. Fela ka nnete ya ona ke monyetla wa gago letsetsa ka nnete go bulele ka thapelo e be ke ya lethagola lena ke le lebisa mane goreng ya rona ya bosupa ga le seo mmamedi ga le seo ya se ka romela voice note tle voice note ya thapelo ga ke tlo utlwa bone dingata di-voice note tse sendikene ka nnete ga ke tlo tseba gore ena ke ya thapelo ena ke ya eng so go tlhoka fela mohala mamedi motle mohala fela le kwa FM
2: tsamaya gape nna le lekolo ka ka le rona tshokano le ba
0: haleluya
2: ya matla ke nna mtsankana na ha o mdimo ba dokila ke se ya ka go tsang ke ke nna ke mdimo ke ke manela di dimo ma ba dokila ka re fa ke nna mdimo ya matla ba ka le rona tshokano ke di tsela ke se mo rena mdimo ke ke ke le mo rena ka le mo rena.
0: Amen, amen. Arelebue ka nnete. Ke itebohela modimo go tswa hlonolo fatse. Oh yes, oh yes, oh yes. Mamedi motle re le thagotse le na ka tsela jolo. Sentse re tloa mona re le ba mane ho reng ya rona ya bosupa. Ke tlo tsamaisa ka mmino fela mamedi motle. Tseba keng? Ha ke tlotla ka nnete ke senya nako. Sentse ke o thagola ka lehlaso. Lehlaso jwang, brother Mike? Lehlaso jwang? Sheba nako. Mamedi motle. O santse o le hae mono ke a tshepa le bao ba bileng letsatsi le bohloko letsatsi le mahlonoko letsatsi le la digapha mamedi motle mo teng o lokisetswang ba ile patlo weekending ena ha ke phamise letsoho ke re phephihle phephi ha wawa le sawing ha wa hlaha se sa hlahe mamedi motle ka mehla ha nako ena e fitla re re hopole bano ha nako ena e fitla re re nahane hore mamedi motle ska shebela ntho from a distance ipeye positioning ya mothuno ke na dieteng tsa gae o ko shebe bophelo ka leitlho la gae go tseba monate jwang o tshedisa go tshedisa go monate motho o fitla o bua fela mantswe a mmalwa fela go tswa go buka ya dibuka o bonana o tshedisitse o bo itsamaela empa go tlhokala modimo ka sebele go ka kena pelong ya motho go ka kena maikutlong a motho go ka thoba mahlaba ano ntho o utlwisisa hantle ha se tlaetse wena wa bona mohlang yo tlaetse mamedi motle ke mo o utlwisisang hantle teng ga mara batse ba lefu ke tlotse ke re ke a tshedisa mara ha e kona hai a nkele ke fihle mo eo ke pontsho ya re ka nnete re le batho re leka ho fihlela moo re kgonang teng empa ka nqane ke mmopi fela ya utlwisisang peni eno ho ya pele rona re ka fodisa fela ka dipuempa yena o a kena le maikutlong ka nnete a re ame mane mo dipolelo le dipina di kekeng tsa fihla teng ka go letsatsing le ka jono botlhe ba tlhaetsweng ke bohloko botlhe ba latlhetsweng ke beng ka bona ga modimo wa kgotswa ile o le apesa ka maatla e be yena tlang o le tshedisa ka matshediso a sebele matshediso a thobang pelo matshediso ao e leng gore le a dintwa diqabang di le teng e be ga o di utlwe di feta ka godimo gobane o tshedisaile e le ka nnete letsatsing la ka jono ka nnete ke rata go tlhomamele mote ha o be jwalo ka nnete le go wena ga se phoso e be ka jeno tente e tlhongwe ga gago ga se phoso se modimo a se etsang ka nnete ga ke a etse phoso ka go amogela gore se etsaetseng se etsaetse bophelo bona ga bo ya ema bo santsane bo tswela pele letsatsing le ka jeno ke rata go tsho ke re tshedisegang botlhe tshedisegang ka nnete ya le kwa FM le a le kgathalela le na le lona dinakong tseo tse botlhoko dinakong tseo ka tsona ba bangata ba sa buisaneng mamedi motle difamily di a hulahulana bana ba motho ba hulahulana ga nako ena e fitlhile empa le kwa FM le na le lona boemong bona bono le thapameng ya ka jeno ke rata go tsho ke re tshedisegang bana beso ga wa tlhaa se sa tlhaeng ntumelege mamedi motle nako ke yona ya gore ke lebe jwalo lehlasong leo ka lona ke tlotlang ke tlala lena ena tshebeletso tsatsing la kajeno ke tlo neletsa yena monki a re fela o ya halalela ha ke gutla mono ke tlo neletsa mandu ha mandu mokwenale a tla wena a re fight for more tsena dipina di tlotla di latellana mamedi e motle ke o bontsha jwalo ka nnete re shapa pere jwalo re le ba mane horeng ya rona ya bosupa kajeno ke tlabe ke o fa mmino ga ke na moeti empa moeti wa ka ke wena mamedi motle wena o mmametseng right now tseba gore ka moya o na le nna ka ra studio ke wena moeti wa ka tsatsing la kajeno thaba o nyakalle mmino o monate ke ona moki o tla a re o ya halalela ga nka mora mono o tlotla mandu mokwenale a tla wena a re fight for more a ko eja ka tsebe mamedi motle wa le kwa FM ga o gutla mono nna le wena re tlabe re tshwarana ka matso re tswela pele ka lena lenaneo
3: Bana beso ba ratehang Buka ya dibuka e bua le rona e re yang ka lefatshe lotlhe e buele evangeli ya Jehova a ba dumela a le ba kolobetse ka lebitso la ntate le la moralamo ya go halalelang tsen tate dimphotsa moya tumelo ya nne tumelo e mata e sena mgwele tumelo e sa fokole hatamela tabagana ke leng ya Jehova ore e tate buitse go rona re phamisetse meho ya rona ya thabo ke nyaka lo go wena.

Ha se mo he. Ha se bana kwa ha mo tsotso ke ma shoma mabedi a metso itsiletseng. Ha ntle fela ka mora hora ena ya rona ya botshelela. Mahlaso a monati e le ka nnete. La pele ne le tla jwalo ka yena Moki a tla wena are o ya halalela. La bobedi la latela jwalo ka yena Mandu Mokwenale a tla wena are fight for more. Mamile motle ha re le bua ka nnete. Thapa mengena ya rona ya ka jeno. Ha ke hopotse fela wena e qetang o kena hore o ntso mametse e bokhoneng beng kosi. Ke mona mo re dutseng boteng ba modimo. Ting mamile motla e bang o le sibini ka ntle ka mono e bang o na le thaselo ya u bina ka nnete lena le naneo le reretse wena letse ditse wena fela lena le naneo e bang o tsiba ba bang ba o ile dibini tsa rona ba ntseng ba tletsetletse ba tsebise hore le kwa FM lena le le naneo letse ditsweng wena a ko eme o itlotlore lo wena o tswele pele jolo ka ba bang wa ha mino o tlo bapalwa tsena lona ka tsatsileleng mamile motle ntle o tshenyana nako ko ne letsa le leng le hlaso la bobedi la boraro le tlang ka mang ha ise yena bafana nkosi a tla wena a re ifune inkosi ke bafana nkosi o re ifune inkosi ah a ntwetse a ko le jaka tsebe mamile motle oh yes

0: Wow, le hlaso le monate e le ka nnete ke ena ba fana nkosi a tla wena a re hifune inkosi mo batle morena mamedi motlwale kwa FM mo shebana kwa ha mo tsotuke mashumo mabedi a metso e robedi ho le ba mane o re nya rona ya bosupa ha ke lebe jolo meletseng ya rona ke bone na e re tshwaretse interpa menyina ya ka jeno a ke rutlwe
1: para para mai ke bi ande mai ke gumamitse ke papa ga mona ga sontete dango
0: madume ke le bua papa ka mo ka zone 13 a ri te boele ka nete ke te boela ya a ke re shebe o mmoletsa ke o ring ina o bona madume brother mike ke na le wena ke o ke na le modisa ke tlabe ke hlokang ke ntombi wa ha tshwene oh yes ke na le modisa ke tlabe ke hlokang wow se fela se monate ka nete ya a ke re bona ke a nke kutlwe ka mona a ke kutlwe ka mona ya hello
2: ntate kwezi
0: nkgonolezi
2: tsomoka kwezi
0: madume nkgonolezi
2: legileng la tšhabala la bone ha re lebue go ba teng ha Papalina,
0: yes,
2: Lina, Papalina, Papa, Lina, Mudim Halo, Papa, Luena, Tate, Abate, Linda, the Bandisto,
0: Lina,
2: Bahai, Tau, Fella, the Buddy, Sally, Qualiba, who did not think I custom can name it.
0: Amen bo ga itebola ka nete go nolize ga itebola ka nete ya eish wa tshabisa ka mehla o elelo re ka nete motho o mametswe ha wa tla fela mona o tlela le fela a re le boe ka ina nako ka nete ke thabo e golo ho ba lwana mamedi e motle wa le kwa FM e le hlonolo matlhare ke a le bua ka mono ke a le bua ke a bona wetsetse mono ke a le bua ka nete ya ke ntwentle eno e yentseng a ke rutlwe ka mona hape a ke rutlwe
2: Madume di kontanona le wena.
0: Oh yes.
2: Ha tsho go tsagetse eng ka je go dina. Modimo go God bless you.
0: Ke te bula mama ga ke bula ka nnete. Tsatsin la ka jeno ke tse ha ke na moeti ka nnete. Ke nna le wena fela mme wa ka, ke nna le wena fela ntate wa ka. Ke nna le wena fela ngwaneso. Ke nna le wena re matha fela ka jeno. Ha ke na moeti empa ke totla go fa mmino o monate wa dibinitsena. Wa dibinitsena ka nnete. Ya a go tloka mona o re molaetsa brother Mike I'm with you my brother ya yeah, ke Paris the celebrity are I'm with you my brother le nna ke a thaba ka nnete ke utlwa monate go ba le wena thapameng ena ya kajeno o ke ene molaetsa go fela good morning ncekukazi ka thixo ngikela umthandazo ya ingalo yami ka right ebuhlungu mme waka e re ke se ka tlhola ke sa o qetelela ka nnete ncekukazi ke se ka tlhola ke sa etsa kae kapa kae ebile molaetsana o a bontsha ona ompa o siwe ke nako ga se wa ka ka nnete kwa o seng mane o ne o tshwanetse o ya go mang a e sena lady z empa fela o siwe ke nako ya o ntshwarele mme waka ne se ke re ke o fetisetsa lenaneong le latelang ke te mo go ratselwang teng ke te mo ba o rapelelang teng ka tsotlhe tse o di tlhokang empa ga e le mona fela re ipapalela mmino ka nnete mona ga re bee batho matsogo ya le kwa mamedi motle le sebetsa ka tsela e ntle gampe ntho e nngwe le nngwe e na le lenaneo la teng ntho e nngwe le nngwe ka nnete e na le nako le motsotso wa yona wa tseba keng ga re iketsetse fela empa re a laolwa mona go monate ya kakangwe go ba le taolo ka godimo gago o re molaetsa madume brother mike ya no una uipheta una uipheta ya no wetsa itsinjwa lo wetsa itsimo rektswele pele o re molaetsa ifune inkosi iqilongo levangeli 98 ya sisonke brother mike sisonke ubana kya bona manu dimu kya bona a re lebo
3: ntate kwezi dumela ntate wa ka le thapa maneng ena re re ha bokwe ha halaletse obane a re tshepise ntate o a tshepagala ke dimodisa le bamamedi botlhe ba le kwa FM le sebedise lapeng mono le ga ke sa mamela bantse ke le ka ntle ona jale tele ke reye gore ke fetise fela ditumediso gore ngwana ko gae ya teng ka mono bekeng ena bane ke se modimo o tlhomphileng ka sekgwetsi go ba thusa a teng lapeng mono a tshepe lengwele a fe modimo sa gae gore ntate ga e be ka wena nthuse bofokoding ba leeto la bophelo nthuse o nfitlhise mo wena o batlang ke be teng gobane nnete sena se re leng sona se tlhoka re kope modimo a re fe botlhale le maatla ke a le bontate kgwetsitlhe ka keresete ma ka maatla amen
0: re iteboela ka nnete re iteboela ya re ketse tsen
2: rara mind behind mind
0: madume
2: ebile ko tlhomphile
0: o yes
2: ke le mametse letlhasoleo ke bua bebele e bina e e ka raka le go gauhela ka megauhelo ya gae
0: eyatle
2: ka dintho tsotlhe tsa gae ke mo ratile o bina ga monate tlhasolo o le monate le ngotlhile ka rada mike ke sese mona shabas ke na le wena
0: o yes
2: sese
0: ka thaba ka utlwa monate ke itebola ka shabas ka mono ka nnete le bophara ba lefatshe gotlhe mo le kwa FM le finyelang teng ke a tseba ga se vale fela ke a tseba ga se gauteng fela le kwa FM le fitla gotlhe gotlhe mamedi motle ga o batla o le utlwa wa le utlwa ka nnete ga o batla o le utlwa ntho e nngwe le nngwe e dumeletsegile o re moletsa madume kgaitsedi ya batho ka mmino o maatla o phedisa moya ke nna mama Evelyn ka mane ka Akon Park ke itebole ka nnete ka moo ka Akon Park mama Evelyn ga modimo a kgotsa tlhonolofatshe a ke rutlwe ka
2: helahela tamaik za ngwaneso ntse ko o jile ka tsebe ngwaneso matsatsi a fitileng o ne ntse o lompinyana kone ka reng didatanyana di ba teng ntse ko o jile ka tsebe ngwaneso tse ke mametse bana beo beso beno ke re pele le mmino ya bona ntate matlhaso wa bona a betsa a betsa a betsa tuka malakabe ntate modimo ga a nanna ba ekeleletsego a nanna ba bee gantle le rona ntse re ikitlaetsa ntate wa ka ra leboatlheta maxa
0: lebile
2: gagolo ntate modimo o tlhonolofatse mmo lelapa la gago
0: ene
2: ma letuma ka zone 20 bo halleluja amen
0: ga ite boela ka nnete me maletuma ka mo ka zone 20 a ke go utlwe ka mane ka Beverly Hills
4: e re ke godumedise brother mike maitišong
0: ntate mabua wa vale
4: letšatši la bone re felesetša tšatši la bomme
0: eeyatle
4: kgong yago brother mike on the mike ke ntate mabua ka Beverly
0: Hills
4: ke mabua wa vale akeate mabua wa
0: valekgong
4: yago brother mike re ja dijo tsa moya mantsiboa a letsatsi le la bone
0: ka obe jalo mepa
4: ae kgotso
0: ga ya teng ga ya teng o yes
5: kgotso bra mike
0: mmino
5: o monate ntate wa rona ke mametse dipina tse o di theolang tsenang ntate modimo a bene le wena
0: kopa
5: o re rapedise o nrapedise bra mike o nrapedise bobowaka go mametse
0: ya
5: leboa ka diphela tse monnate
0: tankindate ea bakeng sa thapelo dula o sa mametse jalo fela ga ke tswa mona ga ke tswa mona ka 7 ba kena batlhanka ba modimo ba Emmanuel Christian Ministry ba tlotla ba buisana le wena ba tlotla ba o rapelela ka nnete ba o fatse o di tlhokang ga e le nna ke tlabe ke ile ka gora eno o re molaetsa dumela re kgwezi re ntse ya re ntse re na le wena le bosigong jo ke Thierry wa Leelobono a ba re lerato ke leo go tswa ka mane ka kae ai ga re jwetsa empa re itumela thata ya re a leboa ka nnete mamedi motle o mo moletsa wa kena jalo ntate Kwezi I'm with you till you drop the mic yes ke mama Lema go tswa ka mane ka zone 3 ga iteboela ka nnete ka moo ka zone 3 ao banna ya o re moletsa sorry ka phoso okay a ke re bona ke re bona ah man iskantira ya le bana ntate o nketsa jwa bona no ha wa senya letho mana wa senya letho ya setshwenye wa tswa ha ke le ebukhorini tena I'm in a good mood kanete re ke ba gaetsa diphoso ma medi motle whatever e re yetsa mona re nete fatsa hore kanete o tseba se hore se empa ntho ke rata ma medi motle lwana ma metseng ha imono I love what I'm seeing ba ma medi ba se ba tseba hore ena no mora ha iletsetswe ho hang ka nnete ha eletsetswe e nonomoro ee mamedi mong e nkekeng ka bua bitso la o qeta o e baza mona empa a elellwa phoso ga morago ke a leboa ka nnete mamedi wa le kwa FM ke a leboa ka nnete ha e le mona re kgona go ka rutegang re kgona go ka rutanang re kgona go ka sebedisana mmogo ke a leboa ka nnete go tswa botibong ba pelo yaka ka nnete ya e bang e se dipelo mamedi motle go tswa botibong ba dipelo tsaka ka ofela ya re a leboa ka sebedisano mmogo eno keep it up go na le molaetsa mona o reng fela ona good evening brother Mike ke lebogela mmino o monate from moradi wa ntate le kekela ka mane ka zone 17 ga re leboe ka nnete mamedi motle ga re leboe ke rata o leboa ka melaetsa yotlhe e keneng o fitlhela mona ke a tlhoke ra modimo wa kgotso a tlhonolofatse ke santse ke leboa tshebedisano mmogo mamedi motle mo reng go etswa tsena ga o etswe tsena mo mamedi ka nnete o sebedisana le rona ke a thaba go utlwa monate re tlhoka ntho e jalo sealemoyeng ka nnete sealemoyeng ga o iketsetse fela le nna ke dutse tsena mamedi motle ke potapotiwe ke dicamera ka mona le ka mona kore le a ke re ke etsa eng e nshebile gobane motho o lokelwa ke o monitoruwa wa tseba motho ee ke tla jotsa go lwanyana ka motho mamedi motle nna le wena re le bamane goreng ya rona ya bosupa empa pele go mono o sa le teng modimo ya sa tlholeng ke letho o sa le teng ya okametse maodimo le lefatshe o sa le teng modimo ya tsebang tsotlhe mamedi motle ya tsebang le seo ka nnete re se patileng wa tseba le pele o bula molomo o mo rapela pele o bula le molomo o bua le ena o santse a tsebase ka pelong ya gago gobane yena ke modimo ga a tlholo ke letho ka nnete le bosimo ba ka jono o sa le teng o re mmina tlhoko ga morene ketsa o re ke mvele ngange mazulu le maxhosa ba ka o jotsa golwanyana ka sona o mvele ngange ore ke eng basotho be ba gotla ba re ke tlatla matsholo ei o mabitsobitso o na modimo empa le ga o le jalo ke modimo a le mong marasta a re ke ja ba tumelo tsena tse ding ya mamoslimi ba re ke Allah wena o re ke modimo empa o mong mamedi motle his one and only le thapameng ya ka jono ba re ke mvele nganya a ko le jeka tsebe lena letlhaso ga nga ke gutla nna le wena re tlabe re tsamaisana ena tsela go ya mane mafelelong ka nnete letlhaso la teng le tla ka manga sena busi gold o re wena mvelinqangi

0: Dumisa sa dumisa wena mmamedi wa le kwa FM dumela hle sentse re le teng ka kwano re go ntsa le motlo ntsa tshepahala maobane ne le yena le ka jeno ntse le yena na re ne re ka ba bomang ka ntlo yena mahau ona ho ja o le siko re ka be re bitswa bomang dumela hle ya o dumedisa ke minister ke re hle dumela hle wena mmamedi wa le kwa FM ya o dumedisa ke morra Mofokeng ke re dumela ke George ka sebele sentse re le teng ka kwano ba Emmanuel Christian Ministry ke re dumela mo mamedi wa le kwa FM mahau wa ntate modimo ntse lo motle le busu bona re nyelwa thaba yena re nyelwa le wena
1: Jesus
0: bi mabona ha o butlwa ha o mongwa ne so rena le wena
1: yes lord
0: kana ba ha o re bone kana ba ha o re tsebe re so kopane mare ka mantswana rona mamela re pala mathaba yena le wena
1: Jesus
0: busu bona re pala mathaba yena le wena
1: oh, yes.
0: O re rolantso
1: Oh yes. Jesus.
0: Mamedi dumela hle. A ke tsamae ke le monka kwano. Ke tsama le ngwane so moreneng.
1: Ke le bo a hlangwa leso. Mo mamedi dumela, dumela, dumela. Tsona ke tse matla le bitso la Jesu Kriste le bo sibu mbona entse le modimo. Re se sitamba. Kilo le bo sum bona re re e sa gona hala maoba go mane so ha re tsebo go mametse o le kai empa bo sum bona modimo tloetsa ntwentsha bo phelo mba hao ha re tsebe o rena wena o fita ka hara eng empa go tshepisa re bo sum bona modimo tloetsa ntwentsha kara bophelo ba hao modimo tlo fetola pale ya bophelo ba hao modimo lo wena o tlo phetla le qhephe le letsha bakeng sa bophelo ba hao modimo o motle modimo o tshepeile le ha rona batho re sa motshepa ha le ka mehla empa yena o dutse setulong sa bogosi o a tshepala bosibu le motsheare ha ayo ya tshwanang le yena o dumediswa ke moradi wa ntate moprofeta black diamond enso mani kamala ke re dumela dumela hohle mo leng teng hohle mo makhubu a le kwa FM a hohlang a le teng ga di kgolo ka hara valtra angle khutlo tharo le kwa re re ngwane sohle re o hohla ka letsoho la moya re re dumela dumela dumela mo hawe helwa morena o na le wena dula le rona ho fihlela hora ya o qetela minister modimo o motle le bosung bona
0: ai nkosi yam
1: ha re tsebo go na ha re mo lebo ha re tla mo lebo ha ka eng
0: ao jehova
1: hobane modimo o tshepeile maemo a dumela a sa dumele re tsota boholo ba hae hobane bo ya makatsa ka mehla hai ngwane so di ntho di ntse di etsagala ka mane ka Emmanuel Christian Ministry mehlolo e ntse e etsagala modimo re bona a ntse a itlotlisa ka tsela e
0: makatsa mamedi ntse re bona maatla ka mane ka itin sai
1: ntse re bona maatla ka mane ka samdela
0: sasorikulamba ya fola
1: bakulamba ya fola ka mane ka bophelong
0: re bona maatla ka mane ka bophelong
1: My God, my God. Jesus. Minister re bona modimo ya ntshambatho ya inula mbatho a inula batho ka ra bufutsana
0: a bantsa ka ra tlala
1: re bona modimo a etsa motho ene le mahlalela ba mo fa mosebetsi a sa o deserve lo deserve modimo ya etsa khona ha leng di khona hale
0: aba aba fetse a boron letsej motho ra ke tsebentse ke phela jwa
1: ayayaye a re ke bona fela o ke a phela mpa ke tsebe ke phela jwa ke mo ha o ha se botlale ba ha
0: re ke bona bana ba nke mela mare ke bona morena motho mantse tsa be ma bona bo be easy for na
1: ke re ha se botlale ba ha e minister ke mo ha wa ntate modimo
0: jesus
1: mo ha wa ntate modimo re le kane bana be Jesu gore o ka dula ha hae o bo salo phamisa lebitso la hae
0: o morena
1: gore o ka dula ka tlong o bo salo phamisa boholo ba hae mo ha wona o le kane mina thoko o tibile ke kwetsa
0: ai
1: a ile ka re ba mamedi ba ka utlwisisa gore ha re phele ka bohlale ba rona re phela ka mohauwa hae
0: ore haufi le morena haufinyana
1: ai ke ntse ke phela
0: ntse ke phela
1: my god my god
0: batho ba batla o tla modimo ba se ba itlhatswitsa
1: modimo o batla o ntse o le ditshila o kgenathela
0: o batla o le

0: modimo o etsa ntho ntšha bophelong ba gago
1: morena
0: ai minister re na le tshebeletso e maatla
1: sontasejesus
0: re na le tshebeletso e maatla momamedi you cannot miss this one re o kopa ka lebitso la jesu o ka se fetwe ke tshebeletso e re yang go yona ya sonta ke a gola ebile ke sonta sa o qetela kgweding ya mmay ga e ba ke force minister ke sonta sa o qetela kgweding ya mme tsamaya o lo jwetsa mathata ya gore ke tlo o notlelela ka ra kgwedi ya mmay o sala le yona nna ke kena ka ra june le mosebetsi wa motšha
2: momamedi tlamele o utlwisise gore sonta sena se re yang go sona
0: ai
2: se bitswa sunday se re reng ke sunday se reng thalethakun
0: ai ngwanana tsoga
2: ai man
0: mohlolo wa ka tsoga
2: yana kgathetse ke sonta sa o re a tsowe
0: ai nkosi yame
2: a ditšhelete tsene di tlangwe ke sonta sa o re ga o ka ema ka maoto
0: ga di tsoge
2: di a tsowa
0: ai jesus
1: morena
0: ai nkosi yame
2: sonta sena mamela ke sonta sa o re tsowa
0: ngwanana tsoga
2: ga ke tsebe ke lenyalo le fe le swele mare re tsowa

0: It's been too long. It doesn't matter how long.
1: Hi,
0: man. Modimonta tempobole akayetse ke kopa sonta sana o nkena go ya hao ke re bua le pelo ha o re ha ona sebetsa
1: ai
0: setla ema ka pela o setsueng kgahlano le moya wa hao setsueng kgahlano le mmelo wa hao setla o gathatsa ka po sa o dileya sonta sana ke kopa o sutumeletse nthongwe le ngwe siding o re ha ke na taba hore na keng ho salam ke thank you ya
1: ai man Jesus.
0: Tsela ha re tsa mai fela minister.
1: Ah ah.
0: Mo profeta ona le di prophetic material. Mo profeta ona le di prophetic material. A go kopa mo mamedi. A thola letswai la ditaba tse monate. A ba thola le dikerese tse hlano. Dikerese tse ne ke tsotlo laitela mbakeng sa mohlolo o tlameng o tsoe. Ba utlwi dikerese tsena ke tse tlo laitelang bakeng sa ntho e tlameng e raye e tsohe moprofeta re ba jwetseng bana ba ka gore ba thole kerese tse hlano be ba ntholla letswai la ditaba tse monate wena ga o tlhoke letho ga o tlhoke tshele ga o tlhoke utlwa gona ba re mmauetsang o tlhoka ditaba tse monate tse tlo fetola bophelo ba gago ga batle minister
1: sontase
0: ga batle
1: Sontase.
0: Ke kopa ba mamedi batle.
1: Mamedi Sontase.
0: Ha batle.
1: Ke kopa o rwale dieta. Ke rwale mothamo charing ebe modimo tena.
0: Ah nkosi.
1: Ke rwale mothamo charing ebe o arabela ba jwang fela.
0: Oh,
1: ke rwale mothamo charing e sa letlala nna ke tsoa. Ke phila ke qala o phila le fatseng ke bona.
0: Oh,
1: ke ntse ke bona le lapeng le swile ka jeno.
0: Oh,
1: ntwana se mathile le honna. Mo le nyalo laka e kene le kara bophelo baka are ke kopa thuso
0: hona le brada hona le sister ga mametseng
1: a nkosiama
0: are modimo o nkile batswadi baka
1: ah
0: wa nka batswadi baka ba neng ba le ka hong hodisa modimo ha o qeta ho nka batswadi baka le batswadi ba batswadi baka wa nsia ke le mong
1: ai man
0: ha o qeta ho nsia ke le mong modimo ha ke thole mosebetsi ke leka ho qala business ha ke thole ha re bua tjena motho ena wa hlokofala o tlala ka bohloko re modimo ebe nna pula tsa lehlono no di tla nnela neng a di pula tsena ebe nna ke tla koloba neng ke kolobiswa ke mahlonolo a hao morena a ke utlwa motho ona bua ka pelo ya bohloko a re oho morena nse ke hele tsebe mamela modimo a re nako ya hao e fihlile ene ke gona jwale ke kopa o modumele o motshepe sonta sena ke kopa otlhe tlwelela ditšhomi tsa gago ba tlwelele wena o a tsebana o batlang tlwele dieta tloo come yesu a ga re na taba gore na ba o bitsa le tawa ba o bitsa setsobi sa matekwane modimo ga o batla o tlhokile o batla o le jwalo ntate wa ka ke kopa otlhe ba o jajetse nako telele ba o mahlalela ba o tshe ebile community ga e sa o tlhompha
1: ai
0: e re ebile le molekane wa gago ga sa o tlhompha ka baka la boemo ba gago ba ditšhelete ke kopa otlhe modimo a tlo o lokisa gobane ga o se o le maemong o leng go ona ga ona motho a tla o thusa o tlhoka thuso ya modimo fela ke kopa otlhe papa mama o lekile tsotlhe ga di a loka bosong bona ke kopa o sekanka go bua mme mataimane ke kopa o sekanka go bua minister ke kopa o nke go bua modimo ka sebele a sebedisa mantswe ya rona bakeng sa go o re utlwe ke kopa otlhe o lekile tsotlhe mama ausi wa ka kgaitsadi ya ka o di lekile di a pala ke kopa otlhe
1: momamedi kopa o le dieta sontase
0: ga batle
1: Hona le ntho e batho mataimane ba sa e utlwisising gore ntho a ntate modimo e tema re emetse wena o eme ka maoto
0: hai nkosi yamo
1: ga o ntse o dutse go thata gore e o fitlhele e batla o korwa le die

0: ne o ya mosikareta o ka re ho thaba thaba sutsa ba bile re thaba e tla sutsa meti ya le mawatleng
1: a amane
0: a ga gona taba ke thaba ya enye meng ka pele gago
1: a amane
0: empa le ha tumela ho ka ba nyane jwalo ka peo ya mosikareta o ka re ho maemo a emeng ka pele gago wena maemo sutsa
1: ke tsebo sa ma
0: ke kopa batle
1: sontase
0: ke kopa batle ha ba ba palle bo pa ke bane ke kireke ka pa re tshebeletso ka pa re tsama ya tlasa bo etapele ba mo profita a sebediswang ke modimo mme mapaki ke ona e le gore ka itsa go tlotlisa ntate modimo ba re mona letsatsi le letsatsi ha ba ba palle bo pa ke minister
1: oh my god

0: Bazalwane, ke a le dumedisa ana ke mme ke ana Ramponi. Nna bosiu ha tla tswa e le bosiu ba ho Saints ba Saturday ha tla tswa le Sunday. Ke le ka tjhakelwa ke lentswe. Lentswe lena ha le fitlha ho nna le re ho nna ke rata tumelo e o nang le yona ka di-product tsena tse ke di bonang. E re di sebedise, ke a bona wa di sebedisa ka tumelo. O dule o dutse tumelong, o di sebedise, o bona mehlolo le meka kerekeng mo o tsamayang teng. Batho ba ya fola, batho ba thola mesebetsi, ba thola bana. Ba re le wena, lentswe lena le re le wena tumelo e ke bonang o dutse hodima yona. Le wena ntho tsa gago haufinyana di tloloka. Tswela pele. Ke a leboga le nna ka o tshotlwalo. Ebile le di-product tsena ga ntse ke di sebedisa, ke rapela. Nona le dinonyana tse dulang hodima ntlo. Ne re sa roba le bosibu, e ne re ka bo 12 bo 3. O dule nonyana o tlore e bima nonyana enana. Ke tsoe ke rapele he ke foke, e tloe. Ga ntse re re mametse e tla ba ditweba, rona re dula mekhukhung re ka ba ipeing ka mane. Di tla tšhaisa masenke di tšhaisa, ke re go moradi Housing Thabiseng. Ke re ntho tsena ga se ditweba tsena ke batho. Ke a leboga ka di-product tsenana, ke a leboga. Ke leboga.
1: A re ke leboga ka di-prophetic material tsena.
2: O tlwa re?
1: Hai.
2: A re ke bone di lokolla dintho tse tlangweng.
1: Oh!
2: O yetsa ntho bana, wa e bona e sebeletsa batho. Ho na le momamedi a re mametseng.
1: Oh yes.
2: Ene ka mehla ha re kena wa e...
1: Mametseng. Oh!
2: Mohlolo o kuo.
1: Mohlolo
2: o yemetse. Morena Jesu.
1: Go kopa ba mamedi batle. Sonta sena mo profeta a re ke tsamaya ka letswaile manyoloi.
2: Dikerese
1: tse hlano.
2: Nkosi ya.
1: Dikerese tsena tse hlano ha ke tsebena wena bothata ba hao ke bofeng. Mohlomong bana ba sa o mamela. Mohlomong bana ba se ba ineletse tai. Ba bang ba ineletse dithethefatsi. Unfortunately there is nothing you can do about that kantle lo go balehele go ntate modimo a ha hona ntshotla bo yetse kantle lo go balehele go monga bophelo ya fetola maemo e batho ba reng ha gona lo go ka fetola
2: Jesus
1: nna e re mo mametseng hona jwale a re le ditweba o ne gathatswa ke ditweba ho fitlela sabila re nthotsena se ditweba ke batho
2: hai man
1: minister o re ka mo ka go sebeditse di prophetic material wa tsala ha diyo ha di saleyo
2: dile
1: ge le bua ntate modimo
2: o morena Jesu
1: e ka ga mo mamedi a ka utlwa e ka ga mo mamedi a ka re sekela tsebe go bane sonta sena sona a ntate modimo wa ka aye e ka ga mo mamedi a ka re utlwisisa hantle a tle sonta ha sena e tholle di prophetic material tsa hao hona le mo mamedi a go mametseng a re lenna ke tshwenywa ke ditweba
2: go batla mo ha u ona moele
1: Len, ke kopa o tle modimo a tloetsa example ka wena o tla tsamaya o jwetsa batho re le nna ke mmone mmoloki o tla tsamaya o jwetsa batho re ke ne ke sa dumele empa ke a dumela ke kopa o tle modimo a tloetsa mohlala ka wena ya sebetsa nthwena ya modimo ena ya sebe e na le matla nthwena ya ntate modimo ke kopa o tle ngwaneso
2: Momamedi Sontasen, ke kopa o rwale dieta Sontasen, ke kopa o nyulele ka kwano ka 18 site, ke kopa o nyulele ka kwano ka bophelo, ke kopa o tle ka mane ka Sasolburg. Mamela, Modimo o tshebetsong, mme ha le tshebetsong, o hloka batho ba ka mo dumelang. Re ke o bapadise, ke bapale bopaki bo bong hape bo matla. Utlwe ntho tse ntate Modimo a ntse a di etsa ka mane ka lefatsheng la 18 site, ka fatsheng la ka bophelong. Kamane ka Sasolburg. Mamela mona.
3: Ba bona go hloka ba ke re.
4: Ma ha go di.
3: O ka mo mwana se ka ntse ka tlhodi mo yetse di tsenya.
4: Ka mo ga go nna e o ke sa hlane. Tato o maisana a go re o tshikole sa mete ka mo ga. ba e shopolosa ba thata o itlosa ba thola noga eo e sentse e beya mahe mahe a 14 ka fela
3: mahe
4: mahe a 14
3: a makae
4: a 14
3: 14 mothela thokolosi ena sakanena e sebile e beile bana ka santhwena o dula o phela le noa
4: mantaha ha ba qeta go e bolaya ka be ke go thwe ke tshisa ka tshisa mo mantaha nna le mo ke yang teng bo go se ke khutla ka wana ha ke khutla ke thola a ke gathetse ke a go bala ka mogateng ya go tlhola ke tso ha ke qeta o tsoa ke a tsama ke a ka mogato ke lo nyo la mo bo o ga mo ga o nna ke o hape mo
3: e se bula ile e tshisitswe o tswa gathetse ena ka ofela
4: ka morate ya go bisa masters masters e ga tla ba e bona ke yo fitlhela e baleya moo be ke na le senkeng ke ga mosimane oo a e kgatlha mong teng ga tlata o e kgatlhang teng ya baleya ba ba sa e bone mogaisane
3: mame le gautseng pen magesting ya nna baleya ya nyamela
4: ya nyamela
3: re kojetse e ne senoa e ne le spirit ka banto ya
2: gage what time money Miona ore ha qeta o bola ya tweba.
5: Tjo.
2: Ha hai.
5: Tjo.
2: A sa rekile di product.
5: My God.
2: O tla ka mopaki. O bona noa.
5: Tjo.
2: Ha ba re ba bola noa ba isala morao e se be ile bana. Maya 40.
5: Jesus.
2: Ha ba qeta di tsatsela la tela ho tswa yenwe hape. Ke dumela ke tsatsilele ntate mo profeta la mo fa taelo. A sebedise di product tse jwang.
5: My God.
2: A yetse e. Hona le batho ntho ba sa yutlwisise hore se profeta ko thusa batho.
5: Oh.
2: Se profeta ko thusa motho. Hore a tswe ka ra ntho se ba di le yona. Hobane mo profeta o etse di so fana ka solution.
5: Yes.
2: Ya re o tswa jwang ka rantoshe baneng le yo. Mama wedi wana ke tse o paki ba o ke bofe.
5: Ka
2: ha ke tse wana ba tantate modimo o etsetseng.
5: My God.
2: Wana ke tse o ba tantate modimo a bule le matile feng. Mare mamela a ka le bula le matileng.
5: Modimo a ka yetsa.
2: Mamela a ka yetsa a swabise digatsa hao.
5: My God.
2: Mamela modimo a ka yetsa, mamela a o phamisa.
5: Ha.
2: Sonda sena ke koporwa le dieta o.
5: Oh yes.
2: Mama la gana le letswai letswai le teng. Gana le di bitter cola.
5: Gana le di oil.
2: Gana le di oil, gana le di keres.
5: Oh yes.
2: Mamela etsa maka tumelo. Ha hona le tumelo tla o sebeletse.
5: Oh yes.
2: Ha sna tumelo e kekebe ya o sebeletse.
5: Hmm.
2: Mamela ke batla rwa le dieta sontase.
5: Oh yes.
2: Ke sontasa o qetela sa godia May.
5: Hmm.
2: Ke kopa o nke qeto o rwa le dieta o fitle.
5: Oh yes.
2: Fikamane le fatse. La sebuke. Fikamane le fatse la Sosolbeke.
5: Ha batle.
2: Fika le fatse la kamane ka bophelong.
5: Ba se ka ba le bala minister hore ka sonta ha kamane ka Zamdela.
2: Jesus.
5: Re qala ka 9 ho say.
2: Ao morena.
5: Ke Zamdela pela difata tsa fentere le kereke ya ZCC. Re thola hala mong. O tla bona motlotlwane wa rona o teng kwa lo ikgethileng. Pela difata tsa fentere le kereke ya ZCC. Ka mane ka Zamdela re qala ka 9 o'clock rona batho ba bophelong re teng ka bophelong re qala ka 2 o'clock afternoon re qala ka 2 o'clock afternoon re kenela mono community hall pela
2: yeah.
5: Police station re kopa otle come as you are modimo hloka pelo ya hao ha hloke ka tsela wa pereng ka teng ha na taba le hore na o tla o le jwang re kopa otle Kamane ka eating site re pela ke ya 12 apostola le Bible school. Ha o le motho wa tsomfana beile le free na geng o tla ka taxi. O fihla go o kopa ba o theole passaging e kenang ka zone 6 le zone 7. O ena o bo sa kene ka passaging, o bo tshela sporo. Ha o ka ta o tshela sporo o tla bona tora e kgolo etelele. Pela yena ho tla bona le kereke ya 12 apostola le yona Bible school. Hona le holo engwe hape mo ke reke mo ke yona ya ntate Mpobole. Mohawo mo ntengwe moholo tla sa 12 apostola mo ke ha ntate Mpobole ke kopa utle. Re qala ho seng ka 11 o'clock. Ke kopa o fihle ka nako go bane re segetswa kanako ka bakalo re letsatsi la Maria le dikela ka pelenyana tshone ke kopa otle ke kopa otle di nthotsa ha di tlotsoswa le wena nthotsa ne di shwele di tlotsoswa man ke kopa otle ha re tsebe na wena o fita ka ra eng hona le batho ba re mametseng ba re rona ha lelapela bo rona ge pata ge sa tswa pata
2: ah man
5: ke kopa otle ntate modimo a tlo rurwa batho ha ko yeo ke ho modimo a tlo fedisa sefifi seo se ka ga lelapala heno
2: ah morena jesus
5: hona le mme re mametseng a re ke na le bana empa ha bang gate
2: ai
5: bana ba ka ba ntlhoile a ke tsebe ke ba entseng ha ba nketsetse letho ke phela ka tshelete ya grant ke kopa otle modimo a tlo reunite le bana ba gago ke kopa otle hona le ntate ya re nna ebile ba ka bana ga ke ba tsebe modimo wa kgona gore a tshwarele motho diphoso tsa gae ga wena o inehela mme o ipolela ka pela gae ge kopa otle ga re na taba go fositse ga kae bophelo modimo ga batle motho wa perfect modimo o batla wena o le jalo
2: wala dieta
5: come as you are
2: tlo le jalo
5: nka gato ya tumelo bakeng sa bophelo ba gago e ka nna bo ga etse sense empa ke kopa o fe modimo sebaka a itse mosebetsi ka bophelo ba gago ga batle minister
2: momamedi ke kopa o gale dieta sontas
5: oh yes
2: ke kopa o kotle ntate modimo mataemane ntate modimo ntsa sebetsa ntate modimo ntsa pholosa batho
5: oh yes
2: ntate modimo ntsa lwanela batho economy le thata e le bima modimo ntsa pesa ba bang o ntsa ba fatse a pagang le tse jewang modimo ntsa sireletsa batho momamedi ka nna bantho o shebane le yona e bima mare go na le modimo a ka o jarelang
5: oh jesus
2: go na le morena ka o jarelang go na le ka ore mamating a lona le qose madia

0: mo jarela ba hona le modimo a tlo ipepa hona le modimo a tlo sireletsa ngwana o ka ga university hona le modimo a tlo etsa ho bulele mati mo le nthata te hona le modimo a tlo apesa ngwana o ka maha hona le modimo ya tlo apesa ngwana o ka lerato hona le modimo ya tlo etsa re bonyane ba a hole ka maha
1: oh yes
0: o sa se bore ngwana na ho dile joang ho sena motho ntusa ngore mina thoko ba ne ba ntusa ba
1: oh yes
0: Santa sena mamedi onale ntweshule nge tlotsuwa
1: oh hadi tsuwe
0: siemo sene si shule si tlotsuwa
1: hadi tsuwe
0: mamela chelte tsene di robetse di tlotsuwa
1: hadi tsuwe
0: ka lebitsola tsa di CV tseo mamela matemane ona le batho ba nketsweng identity ya bona
1: oh yes
0: ba fitla di interview ba khutla ba sabitswe
1: oh
0: mara ba tshwere di qualification tsa mosebetsi o mamela ke kopa sonta sena o role dieta
1: oh Aba
0: ga nna ba se ba o thetsitse ba raona letho le tlaloka la hao mari ke kopa sonta sena o konke gato ya tumelo ngwaneso o ko fitla ka itin site o ko fitla ka bophelo Otlaye
1: ka lebitso la Jesu.
0: Ho le matila to bulela lona so ka nga le bulela batho ba ba.
1: O nkosi ya.
0: Mare ka bakala o tlo bona mahao.
1: Oh!
0: Ho tlo ba pala bo paki bona bo matla.
1: Ah nkosi.
0: O tlo ntshetsa ntate modimo antsa di etsetsa batho. Le wena wa latela.
1: Oh yes.
2: Pa. Ke tle mo ka lenyalo le ka mosebetsi. Ka kwa teng ke na le ntlo teng. Ka di 8 tsa o tshwata every pot. Ne ke le teng. Ine le ka Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Bana ke ba ya haka kwakwa. Ba lo etsa foro. Ba fumane botlolo e setseng a ke tsebe ke ntho tse tsetseng ka mo. Ka re bana ba ba tshise botlolo eo. Ha ba ka tlo tshisa la bogago jwalo. La bone neno ke ha kokota next song e mong. A go wa ipotsa o ke motse ke sa. Thank you.

0: Brimbo, Uncle Sam.
1: Mo profit or mo profit?
0: Hey.
1: Animo.
0: Yes,
1: Mara,
0: sir.
1: Mara, I can choose a quack.
0: Distance is not a barrier. Untate mo.
1: Ah.
0: Hey.
1: O mo profit are. O buan tor o tolokolo.
0: Uncle Sam.
1: Bana haba fitla kwa. Hona le dintho tse tswang.
0: Hai Jesu.
1: Ha di tswa. Monga tsona di a mo tshisa.
0: Atla.
1: Atla.
0: O ntse ke sa.
2: Hai. A Uncle Sam.
0: Bothata bo re batho ba ntsantsane ba ipotsa gore na.
1: Hai.
0: Hantlantle le re ntho bitswang boloi e teng. Boloi boteng. Ha o soka o lowa o bone dintho tsa o di stakile o go tshwara ka mona o bona o sa bulei o re o leka ena o bona o sa gona hale ha o tla dumela go bote mari ga o jotsa ge boteng ge ge boloi boteng ene batho ba lowweng ke bona ba tla o jotsa gore nna boloi ke bo bone ka mahlo ha o lowwe ke motho a tswang gole e la ga di motšhisa ha senya nako a tla go ntsekisang
1: ai
0: O bane o ntšhisa o ntsekisang
1: o mpatla
0: matla modimo hana taba gore na o gole go le o kae ha ile nako ra sebetsa sebetsa man a re kopa o dumele
1: a re mpatla
0: o ntsekisa eng
1: o mpatla eng
0: ha di tshadi ntho tsa sata
1: e mmamedi
0: hai
1: modimo ha sa le tshebetsong batho ba tlo ipotsa
0: ka opola mme mo ha santsane gena le tente kgolo mane zone 10 a re ne ke sana hana gore ke lowa ke nkgono e lengwaka a re ntate mo profeta ile ga re tlitloho ka mathata ga o tloho o tlojotsa modimo na o batla go etsa haleng a re ke motho a tshwereng bophelo ba ka ashwe a ga senya nako a fitla ga ke a thola pi
1: mamedi mamela buka ya mareka
0: mareka
1: Chapter 5.
0: Ay, Nkosiyam.
1: Verse 39. Buka ya mareka. Timana ya bohlano.
0: Chapter 5. Timana ya bokae?
1: Ya bo 39.
0: Oh,
1: Morena Jesu. Yaba wa kena are ho bona. Li etsetsa mo firifiri. Melelela Mwanana Ompa arobet
0: Ai nkosia minister
1: Are le tsetsa mo firifiri
0: o tsetsa le gata
1: Lelela e
0: Ke tse kana kana
1: ntwana Get quiet inside!

0: guarda.
1: Ha di tsohe, ga go pa sonta sena otle.
2: A tsoa man.
1: A se re builana kwa tele go go pa sonta sena otle.
2: Tsoa.
1: Tso ha mo di matlotso sa dintho tse shweleng bophelong ba hao.
2: Tsoa.
1: A re minister na le table go le hanka wa ha supa.
2: Tsoa.
1: Ba tsende go le kane.
2: Tsoa.
1: Bible re itse ha Jesu a re ngwanana ha shwa o mpa robetse e re ba motsheha.
2: Ai.
1: Ho na le batla o tsheha ha o re ke sa ya ke re ke nya mpobole ke lo dlokolla mohlolo wa. Ho na le batla o tsheha. Ah batlwelle ba bile re Jesu ba lelekela ntle.
2: Ai man.
1: Batlwelle. Tloa o bona batlwelle. Tloa pela dintshotse negative. Tloa pela batho ba dikelello le bile dipuo tse negative. Shabana le ntho e batlang. Sonta ha sena. Re qala ka 11 o'clock man eating site. Re kopa otla. Re qala ka 9 o'clock man zamdela. Re qala ka 2 o'clock man bophelong re kopa otle.
2: A go tsuwe hle.
1: Ditlotsuwa ka lebiso la Jesu.
2: A go tsuwe.
1: Ditlotsuwa ha di vuke.
2: Tsuwa.
1: Ditlofuka. Kopa ba bapadisetse bopaki bo bong minister.
2: Ao morena Jesu.
1: Ha ba bapadisetse bopaki bo bong ba ne kgolo thotloetsala sonta ska lebala. Hore mo profeta witso tla ba sebedisa letswai le dikerese tse hlano. Bible re itse ha qata o ba ntshetsa ntle a tshwara letsoho la ngwanana. Mme a ntore ho yena ngwanana tsoa. Wena o lo tshwara dikerese. O lo tshwara letswai la ntate mpobole. O bo re wena mosebetsi o fedileng tsoa. Wena le fatse o tswitse ngwanaka le fatse le kwentse ngwanaka. Tsoa, tsoa, tsoa ngwanaka tsoa.
2: Tema.
1: Ditlo modimo

0: di tsohe re tlo rapella batho ba tlolletsa ba re le nna ke kopaleng gapedise sota sena ke tlabe ke le teng ke hloka thapelo ya hore di nthotsa ka di tsohe
1: Jesus
0: satsene ka jano go re tletsa di nthotseng a taka tsela e mmakatsa modimo o tlo di tsosa ka lebitso la Jesu ha ba ba palle bo paki hlangwaneso
2: ah yelo a ke ndlela mthombeni la shaveni ke le ka thabeng kwana ka baka ga khutla ga ta ona kere ke mona ntse re sebetsa ntate mpobolo la bolela ona le tshelete ya kae kang tse nya metsi ka bana ka buka ka buipato ene na tsuka ke a buipato lo ka ta tshelete ka mo ine tse nya metsi tshelete ene lo ka ba le tsena ke a bona bola mfa di pampiri tsene di nya metsi tse tswang ka buipato ke be a re ke ya tsona banke ke be ya ka tsona banke ha ke fitsa bankeng ba hata ba re thotsena tshelchena ke a gale ne ke re e se ke thotse le gale o bane na tsoka ke tla di patong la jwa ke tlo ka ntsha tshelchena ka bona nayo ka hola ke ne ma khetwa ma be di lena la bara ha ke ba ntse ba hana yona ntho ba re ke khawa a u sona ba re tlo kwana ke kena ka ha ke kena ka ha jwa le ke bona go pampiri tsena tsena sa bi patong di se tshelte e ngwe e ntse ke sa etse ka pampiri tse tsa tsene ke sa di tsona ho etsa la eng ka tsona
3: amen
2: jwa le ke a le bo wa ba ke bona ha se ka e felitse ke tlo mo bontsha tsona ta tempo go le ona ho etsa la jwa ka dikeletse tsena ke a bo le bo wa ka mkhala a se le sa ka teng
3: amen hallelujah

me are o Morena Jesu mo profeta ona profeta yena mara ha sa bona mora wa hai ya ba o sa bua le mora hai mora ana le botata ba ditsebe o Morena Jesu mwana o re ho mmae mama ke se ke gona utlwa hantle ke ne ke na le botime mo mamedi se profeta na ko ngwa ha sitla Mutimu opotaka ataka wena mara bopaki testimony sa tlika wena e ya ho ngwana ha o ka pa motho a o filwe oh Morena Jesu akitse mamedi king so lanka sona ntate modimo akasietsa mme uri ngwana ona na le bothata ba ditsebe mo profeta a re o rapella yena

0: mama re mo profeta ona bua le
1: me o wa modimo o re a re mo profeta ona bua le
0: mara a ke tlamile ke thuse ngwana ha
1: sho
0: a thusa ngwana o re ho ngwana ngwana hai o na le bothata ba ditsebe
1: sho
2: jesu
1: ah my god
0: a re bothata ba ditsebe mara ha sa tswa bua le mora hai mora re mama se ke gona utlo
1: ah nkosi am
0: ha bua le nna ke gona utlo
1: ah nkosi am
0: mama iri a ke tsebe ke so batlang ho sutlwa
1: mm
0: so sa dumele ntate modimo a ka o etsetsa so
1: ai modimo a ka yetsa
0: kana ba maybe o mathile na ko telele o so felletswe ke tshepo
1: oh yes
0: kana ba o sa dumela hore modimo ntsa sebetsa
1: mm
0: kana ba o sa dumela hore ntate modimo a ka ofa mosebetsi kana ba o sa dumela hore ntate modimo a ka o yetsa hantle le bana ba hao
1: oh yes
0: maybe o sa dumela hore ntate modimo a ka pholosa moya wa hao
1: oh
0: maybe mothamo sha o sa dumela hore ntate modimo a ka o lwanela
1: mm
0: ka bakala dinthotse o so kene ka ga o tsone ka bakala

0: kamane ka bophelong. Ei minister, ei bone na go le sokodisa.
1: Mama re retse tsena fela re lokise di ntshotsa rona fela ka mo.
0: A re tlabe ke le teng ka mo ka bophelong ke matla nthwena. Lento ka baba ya sebenza shalom. Le hlonono go tlaba leteng. A go tlaba leteng. Go tlo di bala di message. Ha batle.

0: dintse di kena dintse di kena di message dintse di kena ah di petetsane minister o tloba latseding ka mo o oh, nko siama ngana so ska le bala go ka mane ka Zamdela sa Solberg re kena ka 9 o'clock o seng pela di fatetsa fentere le kireke ya ZCC. Oh my god. Sani bonani yimi uzama esibukeni ngicela umthandazo ngikhulelwe ngizwa inhlungu. Ngihlabe ke sitsebe kankani ntate Mike Sizulu. Ari ngizwa ibhlungu. Bohluku bo botlotsa maya tlo ho modima tlo restore. Tlo ho ntate modimo a tlo tsoseletsa, tlo ho ntate modimo a tlo tsosa bophelo ba hao. Zizophela ubhlungu ubuzophela. Eh, abhlungu ubuzophela.
1: Hona le molaetsa ka mona mataimane ore modimo ha bokwe baruti baka ke mpho ka Beverly Hills.
0: Ah, mpho modimo a roriswe hle a bokwe ha re kopane sonta sena. Mm. O montate minister dumelang ke tlo ba teng ka bophelong, ke tlo ikopela thutong tsa ka tsa sekolo ke boitumelo ka bophelong ha re kopane community hall ka 2 o'clock boitumelo.
1: Oh, my God.

0: ha go kopane le yena Zamdela go kopa utle ka mane ka Zamdela ka 9 o'clock. Haiba ho haufinyana le Zamdela tlo ka Zamdela ka 9 o'clock. Haiba ho haufinyana le bophelong come SUR modimo a tloetsa mohlolo ka bophelo ba hao. O mong ari dumelang baruti ba ka, ke kopa dithapelo, ke a sebetsa mara ha ke bone ke sebeletsa kae. Dintho tsa ka ha di tsamaye hantle, ke kopa dithapelo, ke Samuele ka bophelong. Wena o haufinyana Mathela Community Hall, modimo a tlo o thusa.
1: Ke kopa ntate modimo wa ntate Mpobole a ntshe a ka dikoloto, ke NJ bophelong.
0: Bophelong e metso, minister.
1: Ah,
0: bophelong e metso.
1: Mamela ha ba re thu.
0: E ka go badile ona. Go badile message ona, go badile. Ke o phetha jwa le habedi.
1: Moletso mo re thu.

0: le nna ha ke ngola ke na le lona ka mo ke kopela dithapelo ntate modimo a lo nketsa ka hore le ka hore modimo sana le wena ke kopa wena o tle tshebeletso modimo a tlo tlatsa ka matla a fitisisa ntlo ho tlo nka tlolo ena tloho
1: moletso more ke mme mathaka ne bu le bana baka Mme go ba lokolotsi ka lebitso la Jesu.
0: Mme mathakane bo iketlong.
1: Ah o ba lokolotsi ka lebitso la Jesu.
0: Ah o sa ba lokolotsi ka lebitso la Jesu mme thakane. O mongwa re dumelang ke bong ke kopa dithapelo modimo a tlo a theole ka maybe na go a theole mo gauwa hae. Ke lo hodisa bana ba o anka di membona le mme wa ka. Ke bong ke hlongwane ka bophelong. Ai mme hlongi mme bong ke go kopa o atumela ka mane ka community hall pela ka mo ga police station. At 2 o'clock afternoon.
1: Jesus.
0: Kopa otle. Ntate modimo a tlo etsa ka hore le ka hore.
1: Hona le molaetso reng dumelang ke tibello ka phase 4. Ke na le lona ho fithlela ka hora ya ho qetela. Ke kopa modimo a mpolokele ntate mo a leng teng tirongko. Jesus.
0: Aga modimo a mo bolokele ha le ka tlasa ditlamo mara modimo a mo bolokele.
1: Yeah.
0: Ha iba hana molato modimo a montse. Empa ha iba ona le molato modimo a mo baballe mme a motshwarele dibetsa hae. Ka lebitso la Jesu. O mo messenger go dumela bana ba ntate e kopela la pale so dithapelo ke David Magaula ka Sasolbeck. Mathela mane. Pela di fata tsa fentegele ZCC.
1: Ah.
0: Modimo a o yetse hantle ntate Magaula.
1: Sonta sena.
0: Sonta ha sena. 9 o'clock ka Zambela.
1: Mm.
0: Ha batle.
1: Or a dumb...

0: kae?
1: Dumela le kae ngwaneso?
0: E teng ba go tsiba kae?
1: Re bua le mme mang go kae hle?
0: Caroline Molodi ka mona ka bophelo.
1: Kopa o fokotse fela pina minister hanyane fela ke kgone utlwa. Mme Caroline e ya mme waka. O no batla motho o thusa kae mama?
0: Ke kopela ditshapelo. Ke ka be ke le teng ka mo ka bophelo sontaha.
1: Mme waka ntate Modimo o batla o thusa. Ke kopa wena o yemele lelapa la gago ka maoto.
0: Thank you.
1: A Modimo a re ha na taba gore na e nkile nako kae o gauile. Modimo a re ha na taba gore e nkile nako kae empa re kopa o emele lelapa la gago ka maoto mme Caroline ga re kopane sontaha la gauile ga re kopane sontaha. Next caller on the line. Re kopa batle ba mamedi minister re kopa batle sontaha sena. Mamedi. Ha o letsa gore e seka ya go tla botlhoko ka ditsebeng. Momamedi dumela.
2: Le kae mama?
1: Ke teng le kae ntate wa ka? Re bua le ntate mang ho kae hle?
2: O bua le Thabiso Charles Motaung Hostel.
1: Ntate Charles Motaung Hostel. E ya ntate wa ka o batla ntate Modimo wa ntate Mpobole a o thuse ka eng?
2: Ke kopa kganya le sedi gore ke kopa bophelo ba ka bo be right. Ke duele dithutifatsi bane eshe bophelo ba ka bo kene ka gare.
1: Wena Modimo ntate Mpobole a re ke o jwetse gore go na le motho a roakileng bophelo ba gago. Go na le motho o la mositelwa a ba o kgesa, a ba roaka bophelo ba gago. O tlhoka ntate Modimo a tlotlosa kgese ya o duma bophelo ba gago. O dula ka hostel ya ke re papa?
2: Eya mama.
1: Ke kopa sontaha se gore na o tsamaya ka maoto o ya ka baesekele o palama taxi. Ke kopa o seka ba etsa phoso ya go seka ba fitlha. Sontaha sena re qala ka 11 o'clock hoseng. Go kopa otlhe.
3: Ntate ka lebitso la Jesu ke mo rapella hona jwale ke lokolla bophelo ba bo botlhangweng teng ke a bo lokolla in the mighty name of Jesus.
1: Yes Lord.
3: In the mighty name of Jesus.
1: Yes Lord.
3: In the mighty name of Jesus. O lokoluile ntate wa ka ka lebitso la Jesu Modimo o lokolotse in the mighty name of Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Amen. A re kopane sontaha. Next caller please. Ah nkosi yam.
3: Ah morena.
1: Re qala ka 11 o'clock ka mane ka eating site ho seng.
3: Yeah.
1: Ka mane ka Zamdela re qala ka 9 o'clock ka bophelong re qala ka 2 o'clock.
3: Ha batle.
1: Afternoon.
3: Ha batle.
1: Radio Dumela.
4: Okay.
1: Ke tle le ka ntate wa ka re bua le ntate mang ho kae?
4: O bua le ntate Mofokeng.
1: Ntate Mofokeng, e ya ntate wa ka?
4: Eh mama.
1: O batla ntate Modimo o thusa ka eng papa?
4: O kopa ke mo le mang tsheya ke mo thai tsheetsa ke kopa ndi le mang tsheya ka mo tsheya ka o bile ha ho be
3: papa wa itshwara chelete mara chelete a idule
4: ndade
3: ke re wa itshwara chelete mara chelete ha idule
4: eya ba
3: re tlo mamela sonta sana ke batla o tla ona le re tlo tlotsa matswe tla re etla re ha o laita ke re sena dintho tsa o ditlo ntate ka lebitso la Jesu ke rapella mahau bo phelo ba ntate ntho engwe le ngwe ne tlangwe engwe le ngwe ne shwile ke a itsusa in the mighty name of Jesus ntate wa ka sonta sana ke kopa o fitlhe it inside man ha o sa fitlifitla ka bophelong ka po fitla ka sosona mara sonta sana ke sonta sound that wa ka kopa rwa le dieta mamela ake tsebotla bo le ka mara etsa bonnete ba re sonta watla kerekeng Modimo o hlolola fatse papa.
4: Okay, thank you.
1: Ke matla ntwena ga le bo ha papa. Oh my God, abantu ba Modimo ba thusa hala minister.
3: Jesus,
1: abantu ba Modimo ba thusa hala.
3: Radio Dumela. Mamedi mamela sonta sena tlabe le tshebeletswe matla.
1: Yes.
3: Ka botsoswa dintho tsa bana ba batho.
1: Talita kumi.
3: Mamela tla re le sedi a le gantsha o morena. E tla re le tswailena le yelo a le sebediswa. Mamela sonta sena ngwana motho hona le nthetlo raya.
1: Hona le nthotsetswa.
3: E re basadi ba kopana ngwana na shwele ya ba wa raya.
1: A raya tsoha.
3: Mamedi mamela dintho tsena di robetse di tlo raya.
1: Ha di tso.
3: Radio Dumela.
1: Radio Dumela.
5: Ntate kae?
1: Re teng le kae ntate wa ka? Re bua le ntate mang ho kae?
5: Mokoena from Meyerton.
1: Ntate Mokoena ho tswa Meyerton. O batla ntate Modimo o thusa kae mpapa?
5: Ha re mphata. Ja ga sa kona ke nna wa ka last year ka. Ho ya ho feta.
3: Amen.
1: Ha re kopane Sontaha papa utlwa.
5: Amen.
1: Hona le dintho tse sa tlamehang re di bue radio mona tse confidential. Ha ga tlamehang re bue fela. Jwale ha modimo a re senolela, modimo ntate Tempobola re senolela, hona ntho tse re sa tlamehang re di bue. Re kopa o tle Sontaha. Ka leboa papa, re nka the last caller minister re kgona ho etsa ditsebiso, mme re kgona ho tlokwala ka kwano. Mme ba babedi kapo a le mong.
3: Ara ba qetelle ba babedi fela, ba babedi, ba babedi. Mamedi letsa 0164211439, 0614009894. Mamedi modimontsa sebetsa.
1: Modimontsa sebetsa.
3: Modimontsa are ke tla bua ka dipono.
1: Mm.
3: Bontsa bua le ka dipono.
1: Ba se ke ba le bala minister, hona le mong a qetang ho bula ga di yona jwale. Itse ha re tla a kopana le mantso ya rona. Ba se ke ba le bala Sontaha sena o tla ka 200 randa o tlo thola letswa ile hao o tsamaya ka lona. O tlo thola ke re setsa o tse hlano, mme mo profeta o tlo bua se profeta o di matsona ebe o tsamaya ka tsona. Ntho e lengwe eneng e robetse tlotsoa. Mosebetsi wa hona o robetse o tlotsoa. Ba ne ba o kentse ka gara dintho ba o kentse ka gara mamina o tlo tswa modimo tlo tsoseletsa bophelo ba gao o tlo tsoa le wena re kopa o tle Sontaha sena mme ha eba o sena yona re kopa le wena o nonno o tle modimo wa tseba ha ona yona modimo o tseba pelo ya gao o na le nthwena gore batho ba tshabe o tle ho ya kereke motho a ba re nna ke tsebe na ke tlo aparang ha ke na diaparo tse ntle Emmanuel Christian Ministry ha o shejwe rona o apereng ha o shejwe rona o tla o le jwang ke kereke e thusang batho re kopa o tle.
3: Yeah.
1: Hakopa o tla ngwaneso.
3: Radio Dumela. Le kae papa?
6: Re le ga ntate.
3: Ntate wa ka modimo re ha o wetsa ke tsebe modimo a ka wetsetsa mosu. Ke
6: la para ga le tsentsera.
3: Akopita ape papa.
6: Ke re go kopa di tsapela ntate le ruti. Ke la para ga le tsentsera ho mala bana ba lwana mme ga.
3: Bana ba lwana.
6: Eh ya ntate.
3: Ha ona le thabo ka tlu.
1: Ha ona go.
6: O khang ha le yonda.
3: Ba supa na ka menwa.
6: Ba supa le nna.
3: Jesus. Nda to kae? O letsa o le kae?
6: Ke letsa ke le bona mphelele ke seng le le.
3: Wa tsema eating site.
6: Ke a tsela ntate mara ke se rani.
3: Wa bona ha o tloa ka mo ka mkhelele o palame taxi tsane tsa sporo.
6: Se yang
3: residency. Yes. A ke wa bana ona le tsetse fitang die ka mane ka tshepo.
6: Eh.
3: Di fite di shopong tsane tsa ka bopo ka mane di thowela fast.
6: Ke a tsena bopo.
3: Ha di se di fite di tlokena ka tshepo ka mona o kope ba o thole mo o ba jwetse re ya. Pela 12 apostola hona le kereke ya ntate Mpobole ka mo. Ntate wa ka ke kopa o fitle. Ntho e tsala la pella hao. E tlo thitwa ko wena hobane bohloko o hodisitse bana ka jeno lena ba ikgantshetsa wena. Ntate wa ka ke kopa Sontaha sena o tle mare ke tlo etsa thapelo modimo a kene ka ra bana ba hao. E ra ba o tadima ba bone ntate. Tate ka lebitso la Jesu ke rapella ntate ona jwale. ke rapela mahau wa hao o tsamang ka diwaibi tsa lekwa o fitlhe ka ga lapa la ntateno a se ntateno a fela llang ka selelo sena o na le ba bang mare o nkile kgato ya o tumela wa o tshepa gore o tla mo lwanela baneng ba e ba sa utlwaneng ba mo supang ka menwana ba sa bone ntate ba sa ba bona moshanyana ntate ke a rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta a mo gauele ka ra lapa la ntateona ka lebitso la Jesu in Jesus name. Amen. Ntate wa ka Modimo a mpolokele wena o sireletse le bana bao le ba lapa la gago.
6: Amen.
3: Amen. Jesus.
1: Ga re nke wa o qetela minister, wa o qetela.
3: Jesus.
1: The last one. Ga re nke wa o qetela fela.
3: A re kopane Sontaga sena mamela, a re kopane Sontaga sena. Bophelong 2 o'clock. Mamela matlatla ba thouile, o na le leqhubu le renyelwang ka lona Sontaga sena. Tlabe re rapella batho haholo. Tlabe re rapella batho haholo. Ka mane ka sosolo, re tlabe re rapella batho haholo. Ka mona ka 18 site, re tlabe re rapella batho haholo. Mamela. Dintho tsa bana ba batho e tlamehile di tsowe. Mamela, ha o le ntate Mpobo le bopaki tlamehile bo be teng. Mamela, mamela, ntja ha e hobule koloi e emeng, e hobula e tsamaya. Sontaga sena ke kopa o eme ka maoto, Sontaga sena le mohau o tlo thoa ka ga lapa la hao. Ke kopa o eme ka maoto wena momamedi, Sontaga sena. Wa o qetela, wa o qetela, wa o qetela re tseba o kwala, wa o qetela. Mamedi, mamela, Sontaga sena, re na le tshebeletso. Ka mane ka 18 site. 11 o'clock, re na le tshebeletso ka Sosolberg, ka mora fate tsa Venter, 9 o'clock, bophelong, 2 o'clock. Yetsa bonnete se ka fitlha late, Sontaga sena yetsa bonnete ba gore ga o fitlhe late, 2 o'clock tshebeletso ya ka, fitlha 1:30, 2:30 tshebeletso ya qala, mamela re tlabe re rapella batho, ba kulang ga ba rapella, re bua le maphelo a batho Sontaga sena. Mamela ntate mo profeta o bua le maphelo a batho Sontaga sena. Yetsa bonnete ba gore o thola material product tsa gago, o thola letswai, o thola dikerese tsa gago. Sontaga sena go na le ngwana motho a lokololwang.
1: Yes.
3: Malapa a lokololwa Sontaga sena. Tsene di shwele e re Bible e tlhompha mmao le ntatao. Nna ke le Morena Modimo ke tseba o yekeletsa matsatsi a go phela.
1: Ba seke ba lebala minister mo profeta o na le 1-on-1 mme registration ke 500 ranta fela ha etse special bekeng ena ge kopa o seka lebala one-on-one e teng ka Sontaga ga o fitlha diashara di tla o thusa di o jotse gore o etse jwang motlhomo o batla o bona moprofeta 1-on-1 go na le dintho tse ngata tse etsagalang bophelong ba gago tse tlhokang go dule fatshe le motlhang ka Modimo mme a o thuse a o fe solution. 1-on-1 ya moprofeta ke 500 ranta registration go kopa o tle le wena ga o fitla mo kerekeng wa registera for 1-on-1 ebe ga kereke e tswa o kopana le ntate Mpobole mme ntate Mpobole o etsa 1-on-1 ya hae go kae mane 18 site o etsetsa 18 site ntate Mpobole mme messenger o tla ba le teng ka moo ka Sasolbeke minister kapo messenger o tla ba le teng ka moo ka bophelong go kopa o tle come as you are ntate Mpobole o tla ba le teng ka mane ka Clicks dopo jobetina o tla ba le teng gape ka Eton site di branches tsa rona dingata baruti ba rona ba busy ba matha ka mona le ka mona corner to corner ntate Modimo o thusa batho jole le wena go kopa o ska dula hae re kopa o tle ska lebala Sontaga sena o tlo thola letswaile ha o le sehla le ditaba tse monate letswaile manyoloi o bo thola le dikerese tse hlano mme ha di le jolo kaofela di etsa 200 ranta come as you are re kopa o tle haeba o sena yona 200 ranta o re nna bana ba ntate Mpobole ke tla gona fela o thola kerese e le nngwe ga ke na le thotlogo o ntswa moeleile wena mohlomo re nna ke na 100 ranta empa ke batla oli ya ntate Mpobole le wena tlogo ntswa moeleile o bo re nna ke na yona ena ya 200 empa ke tla gona o thola bithakola tsa ntate Mpobole tlogo o ntswa moeleile o bo re nna ga ke na yona go hang empa ke batla o tla tshebeletso ntate Mpobola ka ngapellana o gapella bana le yona o gapella ba sina nyona empa ska ba leka wa batla o diaisa bophelo ba o ka go re ha ona yona empa o na le yona ge kopa o tle hlengwaneso ge kopa o tle sentse go tlokwala ka kwano sentse go tlokwala nna ka lebitso minister o tla bo se o qetella kere ka ditsebiso o se o kwala nna ka lebitso ke mme mataimane e ntsho ka mmala ke ngwana ntate moprofeta moporesidente ya mogolo wa imbizo group ya baruti ga e ba o tseba moruti ofe kapa efe wa stola pholoso wa sele ka o fela wa ba tseba go kopa o ba jetse go ba ikopanya le ntate mpobolo go na le group e kgolo e kopanyang baruti mme ntate mpobolo ke moporesidente ka go yona o tlo kopana le baruti ba bangwe ga e kgethe nkuka pere ga e kgethe gona o moruti wa o kae moruti o molomong is more than welcome a bana beso qetellong bana beso tia moreneng le matleng a ntate modimo a sa seteng ke letho ke mme mataimane ntsho ka mmala ke re ga ebe boroko ga re kopane sonta ke maatla ntho ena
3: mamedi mamela o na le business ga o na business o batla go kala business o batla go kala kgwebo tlo ka dipampiri tseo business ao ga e tsamaye gantle mosebetsing dintho ya dikopane tlong re tlabe re e tlabe le thapelo re tsosa dintho tsa bana ba batho di-business tse ne di shule ga di tsosa mamela ditšhelete tse timelang ga di tsosa mamela sonta sena yetsa bonnete ba gore wa fitlha tate modimo o tla ba lwanela batho tate modimo o tla ba fodisa batho o tla ba fodisa bana ba batho.

Mamedi wa yena tshebeletso ya Lekwa FM. Ho sheba nako metsotso kiane e le 10 le metso e supileng re furaletse hora ena ya le 10 le ya borobong. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM le 10 le metso e supileng re furaletse hora yane ya borobong. Kanti kgwedi e hodimo e hlola fela matsatsi a 20 anang le metso e robedi. Kgwedi ke yona ya motsianong. Kanti selemo ke sa kitipedi 20 anang le metso

tsa di relationships bane nete ya sala ka nete re ka se pele re le bang motho a se se hlekehle.

0: ya le kwa FM ibile nnete refe we tsholo ka manika zone 13 hore Apostle Magazi ke ghost ka nnete o teng tsena empa ha se mamela hantle e kare ha ayo o teng yena empa o ka nahana hantle mamitwa tshebeletso ya le kwa FM hore hayo ka ho tsena di purpose empa nnete ke hore fela o teng kina le ena ka mona Apostle o tla mutlwa jwale o ntsa itukisa ka nnete o tlo hlaya mane ka nthwane entse le ngwalla yona monana ye o retloetseng e bua ke ena ha ha ha ha la sonta hey ba di tshela ba di bona jwang ha ile mona o khutlile muruti wa ka o etsa jwang Apostle Magazi banna e re ke mohule ka mona Apostle Magazi kuona ka nete ka mona muruti le ka
1: muruti wa ka ke pitse ke thotse ke le mametse
0: ya go
1: shebi ke re mara jwale ka mongaka o ngirile mona ke tla qetela ke le motho wa mobe ha ke sa hlaelle moyeng ne ke itse ke batla ho ithulela ho fitlhela nakonyane ya topic mpe ke ikenele ka topic maruti le sontaha ke utlwile hore o na le ditaba tse ngatangata tse
0: bueng
1: ya ke thola le di SMS moruti le o tswa go baruti be ke sa nahanang go mohlomong ba na le letlhakore lona checka
0: nnebanla
1: e ne batla e le thatanyana wena moruti wa kao because batho ba bangwe ntho tse ding ga ba itwanela ba lwanetswe jwale ga e le jwalo e batla e le thatanyana fela he se etsahetse ga ona letho leo re ka le bua mahlono le mahlatsi go beng ba ona gona mona getho o wetse ke the late night sensation na ke la bone matsatsing ga re bue ditaba tseno re bua ditaba tse ding re re fela e tlamo itlamo ke yona fela ntho re e batlang re batla itlamo e sentse ngata
0: tse ding a diyo apostle
1: ai kona re di batle moruti ba di atena mo le ba di bakang ha re sebetseng re bile ditsotlo tisa di relationship
0: re
1: bile ditsotlo tisa manyana ha re tise mo ba tisantsane tsa beke tsa ofit ba tla tisa tsona
0: ba sale ba le moo
1: ase belief
0: ke tshoswa ke ena apostela a gore ka nnete o thotse le melaetsa go tswa baruting bona o sa nagane ka nnete gore ei kathi ba na le letlhakore le bona banna
1: ke swabileng ko o feta molomo
0: moruti
1: baruti be ba tshepileng ba bagolo ba tlae fela ba tsheya go na le o mongwe a nromeletseng message o mongwe a re moruti ka la bone ga o ne o nwa tee gobane wena ga ona kapo jale gona re na le dikapo re tlabe re nwa tee ke re wa bona mapopolotiki yona ke nto exa
0: hora yane ya borobong e re lokise fela mona mo bitwa tshebeletso ya le kwa FM re tla boela re kgutla.

0: Mamelo tsebeletso ya Lekwa FM ho shebana nako metsotsukiane e le 10 le metso e robong re libile horeng yane ya le 10 ire re tse fela tjena re bone re ka se thole ho hong ka mona mamelo tsebeletso ya Lekwa FM ire re mathise fela ntho ke ena ka mona ha re utlwe fela mona na hore ho etsa hala jwang mamelo tsebeletso ya Lekwa FM. Ntse hana ka nnete ntse hana mo video tshebeletso ya Lekwa FM ere tloele re nke fela molaetsa kuona mamedi o re dumelang baruti ba ka studio ka mo ntse ke le mametse ke disebo kula ka maneka tshepiso phase 3 abaetsa yane ya muruti magazi
1: itlomo
0: aus disebo kamono ka phase 3 ralebuwa ha ntso re mametse hulena lenaneo ka nete ralebuwa aus disebo engwe o munkuona mulaetsa o ke ne kwano uri ntatemuruti magazi batlile uri mamedi kwano ntatemuruti magazi batlile ke o se batlile ko seba kiri ulofile pelo ntse ile bohloko ke kapo ya rona ma pirates ya temuruti magazi dumela kamani ka zone 10 sibuki ngona tshofela jwalo masente muruti are o batila o seba ka nete are yo o lofile jwale ke pilwe bohloko
2: aus masente ke buile ka ga ke batle ditaba hle wa ba mdimo ntloleng ke sebetse mosebetse ko bile di tswengwana ona le mammo.
0: Aus masente kamono ka zone 10 una le rona hulena lenaneo la late night sensation mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM ho shebana nako metsukiane e le 10 le metso e supileng re libile horeng yane ya le 10 mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM di hona ting mo retong ho tshwara sehlo sa rona metsonyane e le 10 le metso e mehlano re libile horeng yane ya le 10 tsona diteng ka nete mamedi wa ena tshebeletso diteng dipheuwe re tlo dutlwa mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM sena sehloho ka nete se batla maikutlo sena sehloho se sebetsana le motho bane kana kongwe re ke ruti fela le hlakore le leleng la ditaba empa o lokela kore re shebisane ka nete rutwe mahlakore ka ofela a ditaba hobane motho e mong o rata ho iketsa victim ka nete re motsenehele rutwe bohloko hore molekane wa hae ha motshwara ka tsela entle ka tee le yena ho na le letsoho leo a le kentseng hore ditaba di be mona mo dilinteng sa rona mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha re jaji hle ha re jaji re mamela fela ka nete ebe re fana ka dikeletso mo ho hlokahalang teng ho hang ha re supi ka monwana hore wena o entse tjena hobaneng o sa etsa ka tsela e itseng ha re supi ka monwana re mamela fela ebe re fana ka dikeletso mo ho hlokahalang teng mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ire nke fela melaetsa ena e malwa e medi fela e keneng kwano berea sehlong sa rona sa letsatsi bontate kgotsong ke le mametse ke mme ngane ka phase 3 tshepiso dumela hle mme ngane ka mono ka tshepiso phase 3 ka tumung o re fela baruti ke a dumedisa ke thabetse fela muruti wa ka magazi ke batlile ke bolawa le ba ditshele ke makwe ka maneka Everton au ntate makwe ra le bua ka nete ha ile mona uri le nna ka nete ke batlile ke kena ho bana ba ditshele ka nete muruti magazi ra mo lebohela ha le teng ka ho tsena di papusi ke le la neola hao la kamehla la late night sensation mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke yona nako yane eo re o tshepisitseng ka nnete hore re tlo bua ka sehloho sa letsatsi re tlo bua ka sehloho sa rona tsatsing lena la bone ho late night sensations.

teng mabidi wa tshebeletso ya Lekwa FM re itse kwano re bua ka tsa manyalo re itse kwano re bua ka tsa dikamano hore wena mabidi wa tshebeletso ya Lekwa FM dikamano tseo o leng ho tsona kapa dikamano tseo o neng o le ho tsona hore ka nnete di fele ke karolo efeng eo wena o ileng wa e bapala ke letsoho lefeng leo o le kentseng hore dikamano tseno di fele ke letsoho lefeng leo o le kentseng kapa karolo efeng eo e bapetseng hore lenyalo la hao le ke le fele mamedi wa ena tshebeletso dintlha ke tsena di a hlahella kwano tse ding tseo re di etsang re sa ikelellwe hore ka nnete re baka hore manyalo a rona a fele ha re etsa dintlha tsena re sa ikelellwe re etsa hore dikamano tsa marato tseo re leng ho tsona di fele e nngwe ya dintlha tse hlahellang kwano ke silence instead of communication mane ka nako e nngwe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re itholela ka nnete ha re bue e le ntho eo re etsang re sa ikelellwe ha re bue ra itholela dikamanong tsa rona tsa marato ha re bue ra itholela manyalong a rona e le hore hangata hona ke hona ho baleya ntho yane ya ho bua ditaba tse hlileng ditibile ya ho bua ditaba tse amanang le lerato la rona ho bua ditaba tse amanang le lenyalo la rona ha re batle ka nako e kgolo le e nyane hore re bue ka nnete ho aha lenyalo re buisane ho aha dikamano tseo re leng ho tsona silence instead of communication ke yona taba eo re etsang re sa ikelellwe e nngwe e hlahelang ka kwano mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke yona yane ya ho lebella ho tswa ho molekane wa hao dintho tse itseng empa o sa mmolelle tsona e ba ntlha yane ya hore e ka re jwale o bala monahano wa hae hore o ne o nahana hore empa yena o sa mmotsa ka nnete kapa o sa mmolella maikemisetso a hao e ba taba fela ya hore wena o lebelletse se itseng hore se etsahale empa o sa buisana le yena kapa o sa bua letho ho molekane enwa wa hao mme ka nako e nngwe re etsa sena re sa lebelle re etsa sena re sa ikelellwe hore re bolaya dikamano tsa marato re etsa sena re sa elellwe hore re bolaya manyalo a rona ntho e kgolo mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke hore nnete batho ba lokela ke hore ba buisane batho ba lokela ke hore ba bolellane hore e mong o lebelletse eng ho tswa ho e mong taba yane ya silence instead of communication e be ho tla enana ya ditebello tse sa buisehang kapa ditebello tseo ho sa buang ka tsona mabedi wa tshebeletso ya Lekwa FM e kgolo e ka sehlohong ka nnete e tswang batho ba ngata empa ba sa ikelellwe ke yane ya hore nako e kgolo le e nyane ha ona le taba nako e kgolo le e nyane ha le sa bone taba e itseng ka leihlo le le leng e mong ka nnete e be o tla matlafatsa argumente ya hae hore always a wine hore always e hlahella e le yena ka nnete ya right empa mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha o thusi hore o be right o wine di-argumente empa ka mona lenyalo la hao le a fela ha o thusi hore e be wena ya a sa iponeng phoso empa ka mona dikamano tseo ho leng ho tsona tsa marato di a fela ka nnete ke ene ke energy ena e nang le yona ya hore hobane fela o bua ho ho feta molekane wa hao wena o hlahella e ka nnete o dula o le hantle ka dinako tsohle wena ha ona seko o le nyolo tsena tsa marato e nngwe e hlahellang mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha metsotso e le meraro ka mora hora ena ya leshome naneng la hao la late night sensation ho Lekwa FM e nngwe ya dintho tse hlahellang mona ke o neglecta kapa hona ho se tsotelle molekane wa hao ka nnete ha o mo tsotelle ha o na le nako o fa nako ya hao metswalle ha o na le nako ena ya hao ka nnete o e qeta o ntse o dutse mohaleng wa hao
molekane wa hao ha o mofe nako eo o lokelang hore o mofe yona. Mme qetellong ya ditaba o fumane hore ka nnete molekane ona wa hao o ikutlwa a le mong, o ikutlwa a solla a le mong, hobane fela wena priority ya hao a se molekane wa hao. Priority ya hao o e fa metswalle. Nako eo o nang le yona ka letsohong ke nako eo o e sebedisang bakeng sa mohala wa hao. Nako eo o nang le wa lebala hore o na le motho eo o tlameileng o dule le yena, wa lebala hore o na le motho eo o tlameileng o share maikutlo a hao le yena. O utlwile bohloko kapa o thabile, o lokela hore ka nnete o share le motho enwana eo o leng dikamanong tsa marato le yena. O lokela ke hore o buisane le yena nako e kgolo le e nyane. E nngwe ya ho qete tahelang kwa ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ha metsotso e le mehlano re furaletse hora ena ya leshome, ke yane ya unhealed baggage. O fumane hore ka nnete wena dikamanong tseo o tswang ho tsona o tlisa maqeba a dikamano tsane tseo o tswang ho tsona, o a tlisa dikamanong tsena tseo o leng ho tsona ha jwale. Mme ke mane moo ho tlong ho tsoa jealousy, ke mane moo ho tlong ho tlo ba le trust issues. Ka nnete ha le sa tshepatshepana hantle ka lebaka la hobane seo o neng o se etswa dikamanong tseo o tswang ho tsona, tseo o neng o di etswa from your previous relationship, o tlile le tsona wa di tlisa dikamanong tsena tseo o leng ho tsona ha jwale. Mme potso mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, taba eo re batlang hore re tlo bua re shebisane ho lena letsatsi ke ya hore wena dikamanong tseo o tswang ho tsona, kapa dikamanong tseo o neng o le ho tsona, kapa ho tseo o leng ho tsona, kare lenyalo lena ha le sa tsitsitse, ke seabo sefeng seo wena o bileng le sona hore maemo a le mona mo a leng teng? Hobane we are quick, mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ka nnete re a potlaka hore re supe ka monwana rona re sa itshebe hore re bapetse karolo efeng hore ditaba di be ka mokgwa ona o di leng bona kajeno. Re supa fela ka monwana hore ke tjena ke ka lebaka la molekane wa ka eo ke dulang le yena. Batho ba o sheba fela mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ba utlwela bohloko, ba re hobaneng molekane wa hae a motshwere ka tsela ena eo a motshwereng ka yena. Bua nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore ke tena ke sa tshwarwa hantle tjena lenyalong laka, ke tena ke sa tshwarwa hantle tjena dikamanong tsaka, le nna ke bile le karolo eo ke bapetseng. Ha le bona molekane wa ke

0: hore wena ke karolo efeng e o e bapetseng hore eka lenyalo la hao le a tekateka, ke karolo efeng e o e bapetseng hore eka dikamano tsa hao tsa marato ha di monatenyana tjena, ke eng mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM seo wena o se entseng hore dikamano tsena di be mona moo di leng teng?
1: Right moruti wa ka re tshwere taba e kaka taba ka
0: yona ke taba moruti.
1: Moruti ha re bue nnete ba mamedi ba tla re thusa
0: lapeng
1: ko mo ba leng teng gore tse dingwe tsa dintho moruti tse qhalang manyalo kapa di-relationship ke go se batle go ikamohela o le seo o leng sona, o bo batla o pretender to be someone yeo o seng yena, and then o bo batla o amohelwa o le motho o pretendang ho ba yena. Moruti, ho na le batho ba bang manyalong kapa dikamano mona bo tla fumanang hore ke etse mohlala, ha bohale o tsamaya ka lehlakore ko re ha re o ahlamisa
0: molomo
1: fela ho tswa poison e nngwe ho tswa tiegese ha le bathong ba bang e be ba motho ya buang ha monate
0: ko
1: re le ka ba la tsho la re a le

0: Good evening baruti, ke Tallman ka Polokong. Ke a di utlwa taba tsa lona, mara ha se re ya bonneteng. Bakeng la batho ba babedi, bakeng tsa motho wa mme le motho wa ntate. Ha e le hore le a qala tsatsing lana la kajoko lena le qala ho kopana, wena IP1 wa lona mono yena. Di sa qala fela yena ha ba sa ntse a bua maka relationshiping, a o bolelela maka ko go ntho go le nngwe a e buang ke maka. Ka mora matsatsi a mabedi a mararo ha o soro wa thola wa sheba thola go nne ma motho o ntho tseng a neng a di bua ka ofela ke maka ka ofela. Ko go wa utlwa motho ona o sa entseng o robile dikotwana ko go jwale ha o so thola ditaba ka tsela le gongwe wa dithola o so thola gore motho ona mane o le maditse. Bakeng la re tshepo eo leng o ne o na le yona go yena ga e sa le yo, o keke wa tlhotse o bana le yona nekes bakeng tsa motho wa mme le motho wa ntate. Baruti ke Tallman, ke gotlhile. Ha ke bua ka mme e le gore ne ke kopane le ena, ke motho e leng ke ile ka morata. Ke ile ka morata ka mofa pelo ya ka kaofela. Ka ipolelela gore ke motho e le gore nna le ena re tlo phedisana. Mara jwalo go ya ka mokgwa ke ileng ka bona dintho tse e le goreng wa di etsa, ka bona kare ae mona bana beso wa tseba keng ga se re ya bonneteng. Mme yona e le goreng ke kopane le ena ke moqabanye, ke motho e le goreng o nqabanya le bana beso, o nqabanya le bomakhelwane. Motho ona ke motho ya tlwaetseng go thota ditaba, o tla nka ditaba tsa family a dinke a dise go bomakhelwane. Mo wa tseba wena o tlo utlwa ka bomakhelwane ba tlo o bolelela gore he mofumadi wa o na re 1212 1212. Wa tseba ha o tlo mmotsa mme ona o mmotsa a kompolelele jwale wena jwale go o nke taba tsa mona o disa re ee o na batla ketse ba heno 1212 1212.
1: Ntate Tallman, re a leboga ka nnete ka phehiso e kalo eo o entseng ho lena lenaneo. Ka nnete o tjho fela jwalo a re ai nako nngwe ka nnete ke bo mme ke molekane wa hae eo a kopaneng le ena ya neng a nka ditaba a di tlosa ka mona a be o disa ka mona. Ya etsahala ka nnete mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore nako nngwe dikamanong tsa marato e ba molekane ya itseng ya nang le phoso, empa le wena jwalo ka e mong ya teng ho tseo dikamano tsa marato ho na le letsoho leo o le kenyang hore ditaba di be mona mo di leng teng. Mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM kuona o kene fela molaetsa kwano, o kene molaetsa
2: Moruti o na le ntho ntate Tallman a e buang pele o kena molaetsengong ore yena o mofumahadi a ileng a mothola pele o ne a le leshano kore
1: anke
2: ditaba ka mona a dule le wena the whole day leqoqe ka nna leqoqe ha ke gutla nna mo ke gutlang o sia mono o tla go nna o fitlha qoqa kao ka wena go nna gore hela age ga ntse ke arabela o sane wa nka gape go yo ga o ka tseba makatsi moruti ga ke tsebe ke siki ntho eno ande momamedi e mongwe a ka re maranto eo e affecta relationship ya rona jwang ka tlong e affecta innocence ya gore moruti motho enwa o tlo qetela a o qabantse le batho bao a o fumaneng o phela le bona. Motho ona a ka qetela a o qabantse le family ya hao, a ka qetela a o qabantse le family ya hae, bo makhelwane ba hao ba ka qetela ba o hloya ka baka la mothimo. So once o e fumana ntho eo hore man man batho ba ntse ba ntswa one by one bothata bo kae, once o fumana hore bothata ke motho enwa o dulang le ena o tswella jwang pele o dula le mofuta o jwa lwa motho, because then it means wena ha hona motho o tlo utlwanang le ena bophelong ka baka la gore o dutse le poison ka tlo. O dutse motho ona o fetoga poison bophelong ba gago, yena wa e enjoy ntho e ne a e etsang and-e ga kgone o phela ntle le yone. Letsatsi le kekebela dikela sa tsamaisa tsela jale o e ba mofuta o jwang wa motho wa bona. And motho a jalo moruti a kekebe a tshepagala le wena, motho ya leshano ya ratang tshele le ka tlong o tla nna o thetse metlhaeno.
1: Wena o ntse o re o bua nnete, motho o ntse o fa ditaba tse e seng tsona.
2: A re ke ya fere ena geng shopong e bitswang Magazi antiayomoshopong ai moruti eno yona ka nnete e ka e kgala relationship ya e tlhantlhamanya moruti wa fela wa re thu.
1: Apostele ba teng ka nnete, batho ba jwalo ba leleme lena la e sale. Hoseng fela o sa tswile fela ka tlung ka nnete. Ha sono le teye moruti
2: o tla enwa pele moya, ai
1: man
2: o tla enwa pele moya.
1: Leleme
2: ene ntho ya moruti ne re nana hore ke siki ya bomme fela e ngata o bomme, make no mistake. Ya leleme e ngata mara matsatsing a moruti o bontate.
1: Oh, ba ke ene le go
2: yo
1: ai apostle
2: moruti o na le bontate ba tsela.
1: Ee,
2: ko re tsela ya bone bebe tsela ena ya gore a ichape segopo jwalo ka bomme ke re banna ore mona o tla etsagala jwang
1: banna
2: e ka re re ntse re shota ba bang ka nqena ba re siile ba ya kwana ba joina meloko e meng jwale se re na le bontate ke ntate ma tsela ya ga e etsa gore a ba tlapele segope ke monna. Ke monna and-e ga o re wa sheba o dutse le mosadi a rite a senang tsela a senang nits a senang mathata bothata
1: kee
2: moruti nthona ke koboane
1: ai man mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ga o sheba nako metsuke ya mashome a mabedi a na le metso e supileng re gabeletse hora yane ya leshome le motso o le mongwe ntse o na le bona baruti ba gago ba ratang ka nnete ke moruti mafa le moruti makazi ho Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the val naneo ke lona la late night sensation le kenang labone leleng le leleng go tloga goreng yane ya borobong go lotsho goreng ya leshome le metso e mmedi latlhela mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM melaetsa ya gago ka nnete e latlhele mane WhatsApp numbeng ya rona ya 0785859531 0785859531 re batla go utlwa ka nnete bua le rona re utlwe gore wena contribution ya gago ebile e feng gore lenyalo la gago le tle le fele, wena contribution ya gago ebile e feng gore dikamano tseo o neng o le go tsona tsa marato di tle di fele. Kanete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ga re bue mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM gore qetellong ya letsatsi qetellong ya lena lenaneo e be re ithutile ka nnete ga re sa tlhola re pheta tsena tseo re di entseng dikamanong tseo re leng go tsona gona jwale. Molaetsa o ke ene kwano o re fela dumelang baruti nna ke qetilwe ke go fa my ex too much freedom a ba a jola a tswa ka tlung. Ai e botlhoko ka nnete wena o re o etsa ka lerato o fa molekane wa gago tokologo yeo gore ga a tswile a tsamaye ka nnete ga o bolelela fela gore o ya metswaleng ya gae kapa go na le mo a yang teng wa mo dumelela ka pelo e buleileng wa mo dumelela ka pelo e tshweu kathi ke yona nako eo a e sebedisang ka nnete go etsa tse tswileng tseleng ke yona nako eo a e sebedisang go bona ba bang ka thoko. Too much freedom in a relationship moruti
2: moruti ena ya nqeta ya too much freedom because ona le banna ba tsamaiswang fela ke ntho ya mosadi ona o nkatile haholo.
1: Jwale ona fana freedom wa tsamaya
2: a fumana freedom wa tsamaya wa bona ona le ba bang ba reng a o mmana me jwalo ka chepisi ha ke re ke ya ka mona o teng ke re ke ya bagotsing ba ka gore a ke tsamaya le wena o mongwe la hletswe fela ntho eo moruto re aa ha batle o fana ka too much freedom wa bona go thwe yena o too much wa bona o se mmana me jwalo ka e ka ke chepisi a ikhona no ke tlhoka space sa wena o tlhoka space sa wena yang o motho ha o a tsamaya le wena a ke go itlamele motho a tlameha o fa space sa wena mantle tlameile o renxa ya mara banna ba bang kapa bomme ba bang ba baleiswa fela ke yona ntho eo ga amana o sa nrata
1: senyegenyegeebeonrat
2: ai moruti ke mathata ga re utlwe mmamedi tlo roye metse
1: e re utlwe fela ka kwano moruti gore mamedi ena o e bona jwang e na taba ka nnete ga re etse fela tsena re bapale voice note ena ya mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM
0: ebete ke re no setso sa ntho tse fetileng empa jwale ka gobane o fetile o tsona ga kutlwele mofao bokeng ga o kena phišeng le lese setlhoo sena sa lona se teng o fumanetse ya gore o na le ba bang bontate bo thaba ga le mosebetsing wa le ka ntle empa ga a tsamaya le malelapa o fumanetse ya kore matlhong a batho le bonala le le couple e right blind empa le kena ka tlong le tshwana lentša le katse mme o fumanetseya kore yena o ipata ka seaparo sa kereke o fumanetseya kore e ka go wa mosokela ga dintho tsena batho ba qala ba di utlwa ke bua ntho ena gobane nna ke tswa go yona ke na le experience ya teng the best option ka bona gore norman e re ke mpe ke itswele ka tsela le nna le teng go tswen tse leng yaka ngwana e tlhalose go bo grandparents tsa ga mama o dula sokela papa ga o di jena o dula mosukela so that's why ke rekile ka bona gore ke tswe tsela e nngwe e ke le ka tsamaya ka fumana lethabo le ke le fumaneng gona jwale gale ke na le ena mma mofokeng gona jwale till gona jwale gobane o la kgona go mphutha botlhokong bo ke tswa go bona because ke le ka enda but sebile ke batlile ke tshwarwa ke depression ke ntho tse tshwana le tsona tse le di buang so o bona gore kamano ya ka nna kamano ya ka e ke kentseng ko tswa ke ka ntle empa ne ke tswetse lebakeng le right le e leng entseng ke na le lethabo le kašeno le kašeno le mo o kile kankankano ka 2018 sa September till yona jwale tse ke le hantle ke le happy le bana baka ee ai ke fane ka zone 10 ba teng batho ba ipatang ka diphatlho tsa kereke ba ipata ka lentswe la modimo mare ba bodile empa babele e gutlela mo e kile a botswa fese ke lebetse fese kile yage o kgona go o rata jwang o sa mpone ka matlho mare o tlile o mmonang ka matlho wa nama le madi amen
1: ntate fani kamane ka zone 10 sebokeng a re o rata jwang modimo o sa mmoneng ka matlho empa o tlhole ya ko o rata ngwaneno eo o mmonang ka matlho ei taba tse dingwe di botlhoko ka nnete moruti di botlhoko and di etsagala maphelong a batho manyalong mona ka nnete batho ba utlwisana botlhoko ntate fani ore ee wa etsagala gore motho a ipate ka seaparo ka nnete a tlae a lokile matlhong a batho mane e beka ga o bua se itseng ka sona ai ga o bue nnete ka wa etseletswa wa etseletswa batho ai mamamang kapa ntate mamang a le ka ona mokgwa o taba tsena ga di tshwane le yena empa ga o phenya moruti wa ka o dula fatshe o batla go utlwa taba tsa batho bana ba le babedi ei o ka makala ka nnete wa re mme ya sebopeo se setle ga kana ntate ya sebopeo se setle ga kana ya itshwereng gantle ya seriti empa ka nnete ga le ka tlong ka mane ai ke tau ga etse tsena tseo re mmonang e le sona tseleng mona ka nnete ke ditaba tse botlhoko tseo banyalani ba di etsanang
2: moruti ga re bue taba e reng bonneteng ba taba seaparo ga sena phoso and number 2 o keke wa pata bohlaswa ba gago ka seaparo se aparo se a hloleha moruti go pata botho ba motho
1: ya ya
2: botho ba ha o botlaella le ka hare o se aparo but not that se aparo ke sona se fosa itse poso ke motho gore se aparo sena o sinkile a se beya a le ka go kwahela botjena bona bae therefore ntho eo ga etse gore re nyonye seaparo mara ntho e re tlameyang gore re nyonye ke mekgwa ya motho ona a kentseng seaparo se wa bone so nako nngwe ke batla gore moruti ga re bua mona seaparo ke a se buelelang ngwe sefaparo ke batla gore ga re bua moruti re seke ra tlaisa jwalo kae ka seaparo se na le phoso one number two re seke ra tlaisa seaparo jwalo kae ka ke sona se lukisang motho motho ga a lukiswe ke seaparo ga o sa loka ga o tlo loka o ntse o kentse honor baki ya gago mme o ntse o kentse seaparo sa gago sa kereke ga o le pelwe mpe o pelwe mpe ka gare o sona ande ka bomadimabe ga se tlo kgona go shielda bo pelwe mpe bo bo ntse bo tlo tlaelela it's just a matter of time so ke leka gore wena moruti wa ka ntate mona o na ntse a kopane le motho a fosaetseng wa bone o na ntse a kopane le motho a sa lokang jwale motho ona a nagana gore seaparo se tla mo kwaela a seaparo ke lesela le kwahela mmele le sa kwaheleng botjena bona ba motho so seaparo a re se tlweleng tadi wa ka o tshwore mona o ne o kopane le motho ya ntseng a sa loka
1: nako nngwe moruti wa ka batho ba nagana ka nnete gore le lenyalo le ka pata diketso tsa gago kapana o fetola kathe bonnete ke gore ke gona le tlo o ntsha le tlo o pepesa
2: jaleopepesa
1: gore gantlentle wena o motho wa semelo sefeng ka o pepesa moruti taba tsena e ke taba tse botlhoko tseo banyalane ba dietsanang
2: moruti wa ka ga re bua ge e toboketse taba ya gore whether o lenyalong kapa o mojolong go kena ga gago go ye nngwe ya ntho tseo o tseba gore ntho eo e tlo o pepesa mojalo o tlo o pepesa o tlaise go motho ena o utlwana le ena wena o mofuta o jwang wa motho ga o kena lenyalong le lona le lo o pepesa gaa o ka tla o pretenda mothong eo wa pretenda for 5 years o keke bo wa pretenda for
1: pelo ba o kafe
2: one way or the other tsatsi le leng o tlo latlha ore ae nna ke gathetsa kore ke tlaelele ke be nna and right there ke mo o bonagalang gore gantlentle who are you
1: cause o mong moruti wa ka o kena fela mona a re ke batla fela nnyale ke batla fela nnyale ga ka nnyala o tla ntseba tlantseba gore ke
2: mangtlantseba
1: gore ke mang
2: ena motsebe ma
1: moruti
2: a iponagatse motho
1: taba tse neng di botlhoko ga gona motho ya kenang lenyalong ka gore o tlotswa ka letsatsi le leng empa dintho tsena di a etsagala bophelong bona bo re phelang go bona
0: ntate moruti makasa
2: amenmoruti
0: makwa le banamedi ba ekwa fm go le dumedisitse mabitsong a mararo amen
2: amen
0: bontate le bua tabe thata mona a le bua ka ntho e thata ntate ntho le buang ka yone ke tshwere haka ke tshwere haka le bua le ntate Bishop Nqosini ka Golden Garden
2: Nqosini
0: mme ke phelang le ena ka tlong pele ne ke bitswa ntate Bishop kapa ke bitswe baby gone jalo se o thedingane ke tla tjena tla tjena ke gae bo ga o bua le nna o tisitse ka mahlong ka mo mara ga ko ka le batho ba bangwe ba tlileng ba chatile wa tsheya tlhaisa leina le morago Hata re ke bua le ena ha se ba bona di sa se fahle hai bontat ke tsara mathata nnete ntate makase o bua nnete ha hlaela batho batho ba tlo tsa mtlama o tsheha semmaele sa hae ke se kotsi hantle mara ha se tla gonna wa fetoa ke tsebe bo ntate sa venese kaofela re phela ga monate le ena mara selemong se sa 2026 ga se mo fetotse shame o ntate ke long rapediseng kgale ke rapedisa batho ba bangwe jale tsietsetse e tlile ka ona kopaneng rapediseng bo ntate
1: ai mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ao sheba nako metsotso ke leshome le metso e mene re lebile horeng yane ya leshome le motso o le mong ai moruti taba ena e bohloko wa tseba haholo jwang ha monna wa Modimo e le ena ya kopanang ditaba tse o bua ho mang moruti o bua ho mang ka nnete o le mohlanka Modimo o thulana le tsona ditaba tsena o bua ho mang ke dintho tse bohloko tse etsahalang maphelong ao re phelang ho ona mme ke ona ka nnete ha na le ntate fela ha e khona o bua tiste sefahleho empa ha batho ba le teng ba etile ka nnete ei e ka re wa tlangwa e ka re wa tlangwa othe o ne re ha bua o na re ntate bishopo tjena le tjena baby tjena le tjena empa ka jeno o sa mmitsa ka lebitso fela o sa mmitsolla ka nnete ntate waka ha e kgitlile lejwe e le kgitlile ka nnete ha e kgitlile lejwe e le kgitlile ha e baneng o lekile ho batla thuso mo o nentseng o e batla teng ka nnete empa nako ha e fihlile e fihlile ntate di feise monna Modimo di feise ntho e kgolo ka nnete ke a tseba hore be re tshaba hore batho ba tla reng nna ka mona ke kgona ho thusa batho empa nna ke a hloleha lelapeng la ka di a etsahala mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hobane ka nnete bophelong bona bo re phelang ho bona re phela le batho ebile re phela le batho bao hangata re sa tlong ho bona ditaba ka leihlo le le leng le bona
2: moruti mohlomong bishopo ha re ka bua le ena ga mo botsa dipotso tse pedi tse tharo a ka re araba ra kgona ho thola tsela because ntho e etsahalang ke utlwa a re ba na le seven years
1: together moruti
2: together now ha o mamela bishopo e ka re e se le motho a moholwanyana ntho eo e re ho nna ga se lenyalo la pele lena and le mme ona ho na le mo a tswang teng now ke nahana hore moo ileng ya tlaileha teng bishopo maybe ha etsa background check ya mme ona before a monyala o iponetse mosadi a mondla mosadi a mo ratang and then ya ba o kena lenyalong le ena probably mohlomong bishopo ona tswa divorce-ong eo a neng a tswa ho yona
1: mme ka mona a tswa mo a tswang teng
2: and then a ba ba under pressure ya hore a ke ke be a tshwara phuthego a sa nyala that is one mistake
1: moruti
2: e etsuwang godimo ba ruti ba qetele ba kentswe under pressure ya hore o ke se tshware phuthego o sa nyala because jwale o tlo senya jwale pressure eo e be etsa gore a futhole le a e ka bakeng e pela gae anti nakong o futhola mathata wa bona so ke na le ntho eo ya gore a ke a etse background check ya mme ona a ka mo checke o tswa kae ke mang ga ebe a o na le lenyalo le a tswang o lona pele o ntshitswe ke eng then o tlo fumana bothata ba mme mona gore mme e ka nna ba ke mokgwa wa gae ona o tjena mara le teng two ha re checke gore bishopo wena a na mme o mo fa nako e tshwanetseng because baruti re na le probleme moruti ga ke re momameding kutlweng ga ke re baruti ba na le ke re le baruti re na le problem ya gore re focusa much more mosebetsing wa ntate Modimo. To a point ya hore re lebala mafumahadi a rona, re lebale le di-family tsa rona. And ntho eo e build up anger ho bana be ba neglectang ka tlong. Ha e build anger fela against nna, but e build anger hape le against mosebetsi wa Modimo. So that's why potso ya rona bosiung bona e re wena contribution ya hao ke efe, more than hore o mong o contributile jwang, wena o contributile jwang in this relationship hore e be ya khaleya. Mohlomong bishop o na le busy a tsamaela phutheo every now and then, o kgutla ka tlong o kgathetse, hana nako wa founelwa le bosiu, ba kulang ba batla ambulance o yena ibe ambulance, mme ntho tseo ga di mo dule hantle. And the only way, nako e nngwe o tlo fumana e le gore o sa buile mosadi wa Modimo, mara bishopo ha so utlwisise, because yena o ipona a server kereke ya Modimo. Mme wona, now the only way ya gore a iponagatse ke yona ena ya gore a be rafu yena, mara batho ba le teng a smile. Now the ntho e ke sa e rateng moruti ke ena ya gore motho wa hao o utlwanang le ena a seke a kgona go beya fatshe a bue le wena ka tsela e hantle. Tsela ya hae ya o bua e be borofo mono, e be a o tšhike, a o ektele, a o etsetse metlholo. Moruti, ntho e botlhoko, e botlhoko. Bua le nna, ke re re di-adults, ge batho ba baholo, dula le nna fatshe a re bue. Monna Modimo, ke a e bona nthwena ya kerekena, mara jwale ga ona nako ya rona ka tlong. Bana ba o tlhoka, le nna ke a o tlhoka. Hampe re lokise, re splite nako, o mpo re fe ya rona le kereke be le nako yao, go be le ntho kore constitution ya ka tlong mona e re laolang gore kerekeng ke ba fa 14 hours, ka tlong ke ba fa 10 hours. Wa e bona? Once go ba le ntho e jwalo, e re thusa le gore dikabang tsena tse bang teng pakeng tsa boma moruti le baruti di hafolee. Mara ha le a re sa e bue ntho eo, re tlo dula re na le bothata ba gore o tlo dula ntopoletse a thabe ha o kena batho, because ha batle batho ba bone gore ba ba moruti ba etsa worse. O topola batho ba ntse ba le batho ba ba kena ke bona batho ba mo jelang nako. Ha ba kena a ba sie mono a tsamaye a lo ikwalla ka mogeng, ha ba tle le dumela ya bona o sa ba itse gore mama magazi ha o sa yetsa tea msadi aka batho ke bana a ntate di etse ka motswe ke re wa tseba ke re di dula kae. O tsebe jwale gore o batla go expose batho bana e tla re ba tsamaya ba ga tsa moruti a eko ha iyo ntho e phelwa mma anti ke ntho re fela ha re ya ka ra e lokisa nna le ena re bue re understandane gore re accommodate kereke o fitla mona, mara o tloa mona o ya kwana ke nako ya rona as a family.
1: Thank you moruti. Moruti ke phoso ka nnete eo baruti re etsang. Wa lebalwa gore ka nnete kereke ke mosadi wa Jesu, le rona re na le ba rona ba re tlameileng.

0: nnete e re file mohau, e re file mohau, e re hatele pele re utlwe molaetsa kuona o kene kwano. Molaetsa o re fela kgotsong baruti le bohle, ke la thuba my marriage years ago because wife o na sena taba ka batla second wife, empa wife ha ka ba dumela a kenya divorce. Ke anonymous kamane ka Shavas are ai yena o ile a le thuba ka nnete hobane wa hae o ne a sena taba ka nnete, o tshwore ke kare ke motho ya neng a sa tsotelle tjena ka nnete, a neng a sa tsotelle, a ba nahana hore a fumane second wife. A o na sa kena sthepu jwale
1: mme ene ne le sthepu
0: a o na sa kena sthepu jwale empa re ai mofumadi wa e wa pele a re next ke kenya divorce.
1: Moruti ke ntate ke ena ke ntseng divorce mofumahadi a hana.
0: Ke mme kenyang divorce e le gore ntate o batla go kenya sethepu mofumadi wa hana. Ai o batla go tshwara ka leng la matsatsi le yone ena ya sethepu
1: jwale moruti e le gore e be ntate ke eng e ne sa mokgotsofatse a ne a sa batla go kenya sethepu fela he. Because ntho eo e sa mokgotsofatse ene sa mokgotsofatseng ke yona e entseng gore a batle o lata wa
0: bobedi
1: ne. Now o e communicatile na le ona gore e la motho wa Modimo ga o sa lokise ntho e
0: ke lata o mo
1: ke nagana gore mongwe ga
0: a ka tlo o thusa
1: a ka tlo o thusa gobane wa ei moruti go na le show e nngwe TV money ei ntho tse e tsalang show yena monna ona o batla sthepu so go latiwa mosadi ona wa bobedi gore a tlo kopanywa le ona wa pele and then a itlhalose he le monna wa teng so ona wa bobedi o sa re go ona wa pele ona wa pele wa botsa gore ausi e le gore gantlentle ke eng ga kana ka o e batlang monneng wa ka ona wa bobedi o sa arabela ka legeng yo ha msadi o ke la kajo kaona o se beti sa o beya tau street ka ra ntlo ya msadi e mong o sa le a o bona hetso go hona le mo o hlolehang teng so nna ke tlo tlatselletsa mo o hlolehang teng because ntho e mo kipileng go nna monna gao
0: ke a sa e thole
1: ke eo a sa e tholeng ka tlong ka mona yo moruti yo ke la ka tshwara tlhogo ka utlwa ke fufulelwa monana o mosisane moruti ka utlwa e kare ke tshelwa ka metsi a batang ke re mosadi ola ke tlhapa mo sentho eo
0: o e bua jwang ntho e jwalo
1: no le a e ka ba e ne le teng moruti mara so relationship ya mthakona e qetwa ke ntho eo ya gore ha communicata le msadi wayo ra a manmanye o mona wa shotisa
0: ga
1: re lokise yena o kgone go ke seke ka ya ka ntle so re batla go tseba gore ntate ena ga sa batla wa bobedi o communicate le na lwana gore o tlholeya mona moruti topic tse re tlamayang go di discussa mona dingata tse ding tsa tsona di sesimolisa mme because tlamehile re tlo botsanang gore banna le ga re ikwaleletse ka mane ka bedroomong re a buisana nago mona re qetile o cheka mine mara o chekeile na direction e teng na because nako nngwe moruti ge a cheka mona re a cheka o mongwe o cheka a topotso ore ma wa cheka
0: maraakutlwe
1: a peke yena e wota ore e a kena kapa e moruti butlepele a re tsamaye ka ena ya ka sheko
0: jwale ntate kuona o bua ka go lata e mong jwale ne tlo ba mathata o bua mathata obane bane ha bo a solve
1: ha bo a solve ya
0: ha bo a solve ya ba mme wane ha mo hlokomedisa ba lokisa taba jwale ha sa tlisa e mong hodima o mong ka nnete a se solution ho hang a solution ke bothata bo bong hodima bothata
1: ene hape re tlameha ho utlwisisa ho se tsotelle ho bona sa tsotelle e
0: ka tsela e fe
1: because bomme ba ka le a le robetse tjena bomme ke a le bona tsoan ga le zama mona man ga le zama emo moruti o se tsotelle hae wa tseba ona le bomme ba sa gateng o kolomaka ene ka bomadimabe ke bua straight. Aba dutse le monna a rata.

0: Ee, baruti ba ka ke a dumedisa. Ee, moruti mafa ntse ke mametse moruti wa ka makaze o kgutla le boima haholo ha ntse a di beya a raba jwalo a e wa diotla ka nnete sa le boemong bo hodimo haholo. Ke nana a mpe re mo promote a mpe be boemong bane ba Bishop Tshabalala mpe be Bishop Tshabalala ae no wa diotla motho a tswela pele o tswela pele re mametse morena a re bolokele ena haholo ke makwe ka Evatone.
1: Ntate Makwe ra leboa ka mono ka Everton ka nnete. Hai, o bua tsona ntate Makwe le nna ntse ke tsho jwalo ka nnete. Ke dumellana le wena. Ke dumellana le wena ntate Makwe ka nnete o itswere, o ditswere ka team lights a o ke ene kwano o mong ha rutwe fela re etse ka tsela le mogwa ke.
2: E kaya. Ke rata ka mogomme a buang ka teng. O bua tjena hobane ka Sontao no le siyo ha ntse ko mametse ka sehlosa gago ai a ke batle go se kena seno a re robaleng ka kgotso gobane ke o pharetse ebile ra le wa o kgutlile ka sheno ba re ka nnete o no o kule a pharetse ebile
3: moruti a tsoa ena ja
1: bodumedisa moruti babamedigale ba gopotse
3: ya o kula e tswa kae moruti
1: babamedigale ba gopotse
3: ko ena fela motho e ke buang le ena ya o kula e tswe o fela moruti a moruti
1: babamedigale ba gopotse
3: e ka o ntlhaba letlhakoreti ene o ntseile too much wa ntseya le after 12 le chance o ntse o ntseya aiko
1: yo
3: ai a ke iqoqe mara nna a ke so kuli ke phetse saka a ke na le medical certificate ezale ke le gaite nna yo maphagetsa ke le ntlweleng please tlolela moya wa ka yo
1: Moruti
3: a re etse moruti ebile re tsamaye
1: yoa re bone fela ntho ke ena ka mona
3: ebile re etse re tsamaye moruti.

0: Tshepiso o mo molaetsa o re fela goodbye pastors ke Tallman ka nnete wa dumedisa Tallman le yena re eh rona re tsamaye hantle samayang hantle baruti ba ka modimo a mpolokele lona modimo a mpolokele lona a le sireletse ho fihla ko mahae ke disebokola ka mane ka Tshepiso phase 3 a re fela moruti magazi ba o etsang na
1: bansukela osdise bansukela nna ke a kudiswa ke pirates nna ke a kula ebile yo ka fela banna
0: wa fela moruti
1: a kona
0: kati molaetsa o mong o re baruti nna lenyalo laka le qetiwe ke o se kgotsofale ha ntate o ne a ithatela bomme le physical abuse ka bona hore ke tswe lenyalong leo hona jwale o thotse type ya haye ngwanana o moshoba ka dihempe ke hantle ke le mongwe ba sa fela tsamayang hantle baruti ke mmoki kamane ka purukong molaetsa mongwe o re re a leboga tsamayang le modimo wa kgotso ke mme ngane ka facing kamane ka Tshepiso
1: amen
0: baruti tsela tshweu ho ya ka magoro ga se go lahlana ke matokelo kamane ka Three Rivers
1: ka lebowa tswalle
0: ya
1: so la hlana go tisa tswalle
0: ha so la hlana ha rutwe fela ka mona ba mitwa sebeletso ya lekwa FM
2: tate mruti ke kopela tsa maeng hantle tate ndimo a re bolokela lona tseleng le gane hantle le sa ya malapeng tate ndimo a re bolokela lona ho fihlela re tlo kopana ka Sontaha hantatemje maratile ya ntatemruti tse ke le rata ke ka le rata ba ruti ba ka ka le ditola jeso
1: e tla ho nna
2: ka le rata ke le boa le tsamaeng hantle ba yo
0: thank you me re le boa ka nete re le boa
1: se ke dula ke tsitsipane station mona mo
0: a o tsa di se ile
1: re ah
0: le tsamaya hantle ba ruti ba ka ke puleng kamane ka zone 17 ka dimela tsa mongore baruti tsamayang hantle modimo kuo ke ntate moeti kamane ka zone 20 metsotso e mmedi fela re lebile horeng yane ya le shome le metso e mmedi rona ka nnete se re phutha mehaswana ya rona re a tswa re a tsamaya ka hare o sena studio Muruti ho sa ne ke la bohlano ka nnete go di tabe hlola matsatsi mabedi mashomo mabedi ana le metso e robong re tabe re le kamane ka Rivera mokgatlo o moholo wa matitjere o na le Galadina ka mono
1: Muruti
0: ba keteka Mother's Day ba keteka le Father's Day ke tabe ke le ka mo ka nnete Muruti re le batle ka nnete
1: Galadina ke mane mo o leng e mong wa dibu
0: yes
1: tsa bohlokwa e seng se bui fe
0: nnete Muruti re bua le bo mme le bo ntate ba matitjere ka mono ka Rivera ba re ke inyama Rivera
1: alright ya matitjere ka ofela ba le le mo Muruti
0: ha ba nyolowe ka mono
1: ditaba diteng
0: ka mono
1: e ka re ke tla o joe
0: ya ya
1: ka o tlalo ka Muruti modimo a be le wena a o fe mantswe a bohlale a o tla wa beya mane a etse gore le dipelo tsa bona di thapele molaetsa wa modimo a tlabeng a o tshwarisitse ona dipelo tsa bona di o amohele gore ba tle ba kgone go phela ka kgotso le ka lerato bophelong bona ba sebetse Muruti ba ratana ke ntho ya go fela ba mamele lentswe mme ba le amohele
0: yes e re fela re tsena Muruti verse 90 ke na monarka CC fela re mathise ka nnete ke yona fela re kenye ka first re ke
3: ba go tiba ka mo ha o tsamaya hantle thank you ono nda as
1: Bye mo mamedi bye ga tsamaya ge tsa jwalo re re sala hantle ba le bomamedi bo monnate ba manane o hle a latelang a le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the valley o fitlela re kopana letsatsing la Sontaha le nane ho la harsh realities re na le Bishop Chabalala o seke wa foswa wena mo mamedi wa ka Muruti a